0: where Italy meets Bohol. Buon appetito!
1: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
2: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, dili ko believe.
3: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Haita pod kay kag mga pulong oy.
2: Dili man hay.
1: Padungog-dungog man ang imo.
2: Awdi sa konsensya lagon.
1: Ayaw.
2: Kay ingon nga bato-bato sa langit ang matamaan.
1: Wag dapat lang magalit.
2: Wag lang magalit.
1: Ayaw. Sige, tiwasa-tiwasa na imo kwan.
2: Mas bayo man nga kwan na partner ba. Mga pahinumdum gupo ni ato ah kay naman tayo mga nabantayan good partner no dili tanan po din noon pero may uban ba nga mo time in unya mo gawas kay mamahaw
1: ayaw
2: so, unsa may tawagan ano ya time in
1: gigutom
2: human break time
1: ayaw tawagan niya gigutom
2: nga nung aman naan mamahaw mapamusod og time in
1: ayaw yun na musong ayot malighot good morning mga sir sa tingog sa katawhan o sa tanang suking tigpaminaw sa 902.7 FM watching from Dawis God bless us all
2: unsa'y 902
1: 92.7 Audi, 92.7. Walay O, sorry kayo.
2: Ha?
1: Walay O.
2: Ah, okay.
1: Edgardo Balighot, mayong buntag mga sir. Sayuha mo na bibo diha. Oy, oh, si apil ka anis among kabibo.
2: Bibo, magitadaan.
1: Sir, ay, yeah.
2: Labi na mupuno. Siya, masamot ang kabibo anis.
1: Manaka sa imong greetings.
2: Amo great pa di ay?
1: Ayaw na. Kailangan tani gamay na tong oras.
2: Pahorot na. Teta, great.
1: Ayaw na.
2: Natay love is gutan.
1: Oh, saman.
2: Kaning
1: arita. Arita sa
2: kaning nagdug.
1: Diri dool sa tuwa.
2: Okay, kaning nagdugtong, lagi nagdugtong ba?
1: Okay, ning nagdugtong at tulay kay. Nakita mo ko ani video ba si Mayor Miriam.
2: Oh.
1: Nagisgot siya aning tulay nga gusto niya nga i-appeal ang ngalan sa Dawis aning Tagbilaran Panglaw Bridge nga ikatulong tulay karon nga hapit na sugdan sa pagpadayon.
2: Mm. Hapit na sugdan.
1: Oh, mindang hapit na sugdan ha.
2: Okay.
1: Sa pagtiwas nga madugtong ng tulaya.
2: Oh.
1: Unya kay ang nakapangalan ana kay sa titulo sa project Tagbilaran Panglaw Bridge. So mao to nga
2: Tagbilaran Panglaw?
1: Oh, Tagbilaran Panglaw Island Bridge. So ana ba? Tagbilaran.
2: Okay. Muna angay i-correct.
1: Oh, so gusto nila nga i-appeal ang ngalan sa Dawis kay siyempre diha gud na Dawis nag-giuna. Diha siya nanukad sa Dawis. So nganong moderate sumang kuno og Panglaw. So unsa ikasulti ni mo ana?
2: Ani pa partner no. Ang naandan man gud kani adto partner. Kana gitawag nila Panglaw Island. Naglangkob na siya sa duha ka mga Municipality.
1: Like,
2: Municipality of Dawis and Panglaw.
1: Mm-hmm.
2: Muna ilang itawag nilang Panglaw Island.
1: Panglaw Island.
2: Sabi ito, daghang ingon partner nga. Kanang, sa itawag na niya? Basta kayo, kanang Panglaw Island, no? Napoy, uban, may, maugyo na siya ang common yun nga naandan kinadto. So, imong specify na, nga, like, kaning tulay, para nako, og i-mention magaling ang pangalan.
1: Ano sa ta? Tumagasan eh.
2: Oh.
1: Para ni mo, sayop ni nga, kung pananglit mo na yung ngalan ba, Tagbilaran Panglaw Island Bridge, sayop na sakto.
2: Kung general term, para na ako, madara mampod kay Panglaw Island. So, mo lagi, akong giingon ni mo sa unahan nga, ang Panglaw Island, naglangkob na nga municipality.
1: Mm-hmm.
2: Pero kung gusto ni mo i-specify ang pangalan yun kay naamay Panglaw, nganlan po ang ingan, mention po ang Dawis, di, Panglaw.

0: karon.
1: Maputol po ng pangan.
0: Akong mali ko na, wala ko'y gidapigan ha. Nagkuan lang ko ang sa ato, isyo.
1: Gadara tas tingog sa katawan, partner.
0: Ang una na tong pangutana ani ni Mayor, nganong karon pa siya mi-react?
1: Nganong karon?
0: This as a pagsugod. Ana, nganong karon pa? Mo na'y pangutana. Usa, pa sa pangutana. Nganong karon pa? Kabalo ka kung kano sa gisugdan ng tulaya? Dabay na si Dawes. Kano sa?
1: Last, kuan pa? Sa past administration.
0: Sa past administration. Kaysa akong pagkahigbalo, correct me if I'm wrong. Gisugdan ng tulaya, si Mayor Miriam gihapon ang mayor ana.
1: Gisugdan?
0: Dugay na muna. Dugay na muna. Kanang dito, dugay na na.
1: Kanang mga approach.
0: Kanang mga approach.
1: So, pagplano ana, pagplano, sa ihapang term.
0: Murag sa ihapang ng term.
1: Niya, siyempre, pagplano sa proposed project, naana di atong pangan.
0: Naana. Pero correct me if I'm wrong ha, o gisugdan ba na sa term ba na ni Mayor Bulyen? Pero sa akong pagkahinom doon,
1: Bulyen.
0: Mayor Bulyen, pero sa akong pagkahinom doon, isa ramang gunto ka term si Mayor Bulyen.
1: O, sa ka term lagi, 3 years.
0: Sa akong pagkahinom doon, murag si Mayor Miriam ay mayor ana. So, kung siya ang mayor atong pagsugod, ang akong pangutana, this as a pagsugod, nganong wala sila nakabantay ana?
1: Unsa man gyud ay pangan sa sinugdanan?
0: Ha, kana lagi. Tagbilaran, Panglaw, murag Nay Island, Panglaw Island Bridge.
1: Kay diha man toy atong na kuan sa una, nawa maguto.
0: So, ngana no, so mo nay unya ngano karon nga mi-react sila nga gusto ipangalan ng Dawes. Karon sunod akong pangutana. Tulo man ni Katulay. Tulo ni Katulay ha? Na ay usay nga lang tong dito speaker, so usay nga tong tulay, dako man to, biyo man putong nga tulay.
1: Burha Bridge.
0: Nganong wa man gingalan to sa nganong wa may ngalan to sa Dawes?
1: Okay.
0: Nga kadto gyud miagi gyud sa lungsod sa Dawes. O nga ni karon mi react man sila ani.
1: Eh, kana kay ikatulo naman na din i-react na.
0: Ha? Mao na akong pangutana sa Dawes. Ngano nindot man putong tulaya. Unya, miagi gyud sa simbahan sa Dawes. Miagi sa sentro sa Dawes. Unsay nga natong tulaya?
1: Pwede maput.
0: Teka, unsay nga natong tulaya?
1: Burha Bridge.
0: O nganong sugot man mo ipangalan ng Burha? Apelyido man ang Burha?
1: O nga, apelyido lagi.
0: O, nganong wa sila miriakan to? Ika na unta ng biruan to na ila unta po nang ipautro ang alan. Di sila masugot.
1: Ayaw na to, truha kay nahilo na na to.
0: Sunod!
1: Wa pa man mahiluna na third bridge.
0: Sunod! Kaling kuhan, kaling isa. Kala ka ng kuswe?
1: Sa kuswe.
0: Nganong mamanggihapon ay ngalan sa Dawes?
1: Lagi, nahiluna na lagi na.
0: So kini karong ikatulo tungod kay bilyon-bilyon ang budget, so gusto lang maapil ang pangalan sa Dawes?
1: Siyempre. Kayo sa ato lang ikuan na, o sa bata pa na partner, kanang tulaya, kuan pa na siya kanang
0: gipanamkon
1: pa hagisabot
0: pitos pa
1: wa pa na siya mahimugso kay wa pa man mahuman
0: pitos lagi
1: naguna-una na sila usay maayong pangalan
0: na naman nakauna-una daan
1: di mo lagi nga ang yung naunahuna
0: insert
1: naunahuna nga pangalan kay wa pa man kanang di man sila satisfied so man pwede pa man mausab ang pangalan kay wa pa man mahimugso
0: insert
1: di ba
0: insert
1: na Ama na katong nahuman na to kay ala tiguang bunyagan po tayo mo to.
0: Para na ako, no? Pakili ako raning opinion. Ako raning opinion, ha?
1: Imura lagi.
0: Dapat ang gihunahuna sa Dawes, gisitol sa unta nila, kanang pangalan sa ilang isla nga Panglaw. Kay kana manggong karong
1: nganong
0: Panglaw Island, teta! Kana manggong Panglaw, nawala karo, kana manggong Pailan, Panglaw Island, nawala na maguna karon. Kay naa na may lungsod nga Panglaw. Kay mauna nga nakahuna-huna sila kanang lungsod sa Dawes nga iapil ang Dawes tungod kay kung maghisgot gani ka og Panglaw sa huna-huna sa tao, dili na isla sa Panglaw. Kung dili, lungsod na sa Panglaw. Kay kung naghuna-huna pa ang Dawes, nga ang Dawes sakop sa isla sa Panglaw, di na sila siguro musulti pa na.
1: Pero,
0: di ba?
1: Pero partner,
0: di na sila muriyakan na.
1: Partner, naay dakong resort at na naa sa Dawes nga Panglaw ang sinugdanan sa pangan.
0: Sumaw lang yun ang gingon ni mo. Dapat unta, ang ilang gisitol sa nila kanang pangalan nga Panglaw. Kay nga no mangod
1: ko. Island man.
0: Dili lagi. Ang island, ang Panglaw Island karon nawala na, gipulihan na og Panglaw Municipality.
1: Duha lagi na kalungsod ang Panglaw Island.
0: Kasi duha, mao lagi. Pero, dapat magudunta ng inyong lungsod.

0: Kung ah, parang ako. Isuresa na. Dapat magunta na inyong lungsod. Dapat magunta na inyong lungsod. Dili unta na hingan lag panglaw. Tungod kay ang isla, panglaw na daan. Oh. Sama pa na ulit. Musampo ko na mo. Okay.
1: Ang isla,
0: panglaw.
1: Panglaw, island. Island, ha? Island. Panglaw, island. So, ang Panglaw Island lagi kung municipality.
0: Mao lagi.
1: Panglaw.
0: So, dapat, dili na unta ninyong anlan o panglaw na inyong municipality. Kaya nga sa isla lagi is Panglaw. Sampulan taka. Municipality of Dawis, Panglaw Island.
1: Ay, dili. Lahin na po na.
0: Ang sama na?
1: Mag-conflict na po.
0: Ang sama na? Ang sama na pagsulti?
1: Mura. Panglaw.
0: Usao na to nga madala ba ang
1: Panglaw ang Island?
0: Sama. Nga madala ang island ba sa ngalan sa lungsod? Nga madala ang ngalan
1: sa tulay?
0: Sa isla. Sa isla sa ta. Nga madala ang ngalan sa isla sa pangalan ni mo og lungsod.
1: Adili na nato dalhon ng isla kay mo
0: na
1: taas na kayo.
0: Dili na.
1: Oo.
0: Para, so mao lagi na. So, sa ngatong ato, mawala gid lagi ang ngalan nga Panglaw Island. Kay di inyo dumingong ka di naman.
1: Pwede ra man na siyag mawala ang island.
0: Pwede ra.
1: Dili, depende ra na sa umaabot nga mga henerasyon.
0: So, wala o na lang ang Panglaw Island pero, tungod kay naa na may municipality o Panglaw.
1: Kanag yung, di yun na naipon ni mo basta-basta mawa, partner.
0: Kung naglibog na kung nimo, kanina ingong ka, wala o na. O niya, karoon na yung kagdi basta-basta.
1: Paminaw, sa nimo basta-basta lagi wala o ng Panglaw Island kay akong giingon ni mo sa unahan, maog yun ay naandan nga Panglaw Island kaniadto nga compose of two municipality. Angan sa mga municipality mao lagi na Panglaw o Dawis. So karon ang gida dalhon na nimo ko municipality, municipality of Panglaw, municipality of Dawis. Unsa may lisod ana?
0: Di ako pangutana nimo. Naba kay nahibal-an nga isla nga ang ngalan sa isla gipangalan pod sa lungsod maliban anang Panglaw. Like si Kihor, sample ta si Kihor. Ang si Kihor isla. Naabay ngalan sa lungsod nga si Kihor, pila ka lungsod ning si Kihor?
1: Unom.
0: So naabay lungsod dito nga ngalan si Kihor?
1: Wala kay neba ano na ko. Panggangan.
0: Wala. Arita sa Kamigin. Ang Kamigin tulo ka lungsod. Do na bay pangalan nga lungsod nga Kamigin?
1: Para Kamigin Island.
0: Island.
1: Lagi.
0: Mura na sa Panglaw.
1: Good Japan, right? Panglaw.
0: Pero naang pagpungtana lagi nako nimo, naabay pangalan nga lungsod nga Kamigin? Dili. Wala.
1: Kamigin?
0: Wala.
1: Island Kamigin.
0: Oh, mao lagi. Maura po na sa inyo. Panglaw Island. Pero nawala ang Panglaw Island tungod kay na ay municipality of Panglaw. Mao nang ako kang gitaga pangayuan na kay basig wa ko kay balo basig na aba. Basig na ay ngalan sa isla nga ila pong gingalan sa ilang lungsod. Samoa, Samoa. Di asa. Di pwede na pwede sa inyo.
1: Dili.
0: Maglipog na ko ni Moani oy.
1: Dili ba? Dili na nimo nakapangana man sa island ang amba mayong kag Panglaw.
0: Okay.
1: Dawis.
0: Di a. Unsa may nauna? Ang poblasyon Panglaw or ang unsay nauna nga ngalan? Ang poblasyon Panglaw o ang Panglaw Island?
1: Paya!
0: Teka, Panglaw ka! Kinalan tumagunin mo na! Para kung pananglit na una...
1: Hindi, Panglaw Island mo na.
0: Panglaw Island ang nauna.
1: Panglaw Island. Ay isla man na
0: siya. So isla. Unya, inyong ipangalan na yun sa inyong municipality. So bisag ako'y Dawis, magsilos jud ko. Nganong imo mang hingalan nga, Panglaw naman ni daan at kung kanong hingalan pa rin. Unya, di ang pagin partner.
1: Nganong magsilos ba? Magkana, Dawis magkanya kami Panglaw.
0: Ako po tayo nanin mo. Kinsa may nauna nga lungsod, Dawis o Panglaw?
1: Dawis, awa ko kay Bawag Dawis. Basta kay.
0: Nauna ang Dawis.
1: Basta kay ang Panglaw, karong buwan na maghimo sila sa ilahang first nga foundation di.
0: Ang Dawis, natukod na ilahang parukya diha, 1720.
1: Ang Panglaw.
0: Sorry. Ang ilahang parokya natukod 1697.
1: 1697.
0: O niya, ang lungsod sa Dawis natukod 20. Karon. Arita sa Panglaw Island. Ang municipality sa Panglaw natukod 1803.
1: So, 17 ang Dawis, no?
0: 17.
1: So, una ang Dawis.
0: O niya, base sa history, sa wala pa ang mga katsila, kanang isla sa Panglaw, kanang word nga Panglaw, Panglaw anang isla naana. Dili og insaktog date ang history.
1: Panggal man na panggal.
0: Dili naay nagingon nga panggal pero naay mo ingon nga dili pod tungod kay Base ni siya sa mga sinulat, ha? Plus, sinulat sa mga...
1: Kaysa may historian, anak.
0: Hiswita.
1: Hiswita?
0: Oh, kabalo ka kung saan ang Hiswita?
1: Ano sa manang Hiswita?
0: Ah, mga pare na siya nga mga...
1: Katoliko?
0: Oo, nga mga... Karaan da.
1: Oh, Hiswita. Hiswita ang tawag. Mga, oh. Mga ogsakuan pa na kanang mga pare nga mga... Kana bitawong tigsangyaw, oh. Mga balaang espiritu.
0: Ayaw! Grabe, suwituwa ka. Suwituwa ka. Okay, karon.
1: Base, balaang kasulatan.
0: Base sa sinulat sa mga Hiswita, oh. 16th century pa kuno, wapay mga katsila,
1: oh.
0: Ngalan na kuno ng Panglao.
1: Oh, so, ginganlan ng Panglao?
0: Oh, Panglao Island.
1: Oh.
0: So, mauna no? So.
1: Okay, lisod pa po doon, Dawis Island.
0: Ayaw! Oh. Di, sakto na lang. Di na naguna ito, di batihan. Sakto na ng Panglao Island. Ang problema lang di ha, kaya nga nung nagtukod mog, Panglao Municipality.
1: Nga nung di man may magtukod. Nga duhaman kalungsod ang... Islas Panglao.
0: Na anay nga landaan sa isla, nga landaan sa isla Panglao na mam nang nita bitaw ko nimo og sample,
1: no.
0: Sa usa ka lugar, sa usa ka isla, nga angalan sa isla gingalan pod og lugar anang napita. Magdubli na man gud Panglao na nganlan Panglao Island na sampulan ta ka.
1: Oh, ano madubli man?
0: Samoa sa Sandingan. No, ang inyo, Sandingan na mo.
1: Inyo Sandingan Island ba to inyo?
0: Island lagi, Sandingan Island. Oh, walo ka barangay. Oh. Wa jud kay makita diha nga barangay of Sandingan.
1: Oh, wala.
0: Kaya ang tibuok isla is Sandingan.
1: Oh.
0: Adto ta sa Kabilaw. Ang Kabilaw is island, lima ka barangay.
1: Oh.
0: Wa pud kay makita dito nga baryo nga ngalan nga
1: Barangay Island.
0: Kabilaw. Di Kabilaw tungod oh, kay ang Kabilaw is nagrepresentar sa tibuok isla.
1: Oh.
0: Sama ra pud na ninyo diha. Nga ang Panglao nagrepresentar sa tibuok isla tali sa duha ka lungsod Dawis og ang problema lang ninyo kay inyo man gud gingalan man gud ninyo ang ngalan sa isla sa inyong lungsod mao ni karon nga ang Dawis nabulag na sa Panglao Island
1: di kay pinangga man namo ang Panglao di sipre ingan yun na namo
0: ha
1: ingalan yun na
0: dapat para na ko ra pud ni ha ako ra pud ni kana dapat
1: ayo ayo may... question na kay dako ta kay dako tag sulbaron
0: to kay kanang paghingalan og
1: dugay na no
0: tagbilaran
1: imagine pila na
0: Panglao Island Bridge mao ginay pina para na ko sakto yun na kay kanang karsada ha muraon man na sa tibuok Panglao Island.
1: Oh, lagi. Panglao Island.
0: Lamang lang ang Dawis. Una-una na mawanita ni kay ang Panglao Mangod Island. Nawala na ni sa history. Kay naana sa Panglao Municipality.
1: Nga nung mawa man. Wa may mawa. Naara na gihapon.
0: Ayaw! Partner, halos na ng tao, partner. Bisan ako, karun pa ko nakahuna-huna ani nga, uy, Panglao na ito. Karun pa ko kahibalo. Pag debate ani, karun pa ko nakahibalo.
1: Tama na lagi ang Panglao Island.
0: Oh, mao ginatina kay sakto. Ang problema lagi ninyo, wala na unta ninyo nagingalan sa inyong lungsod.
1: Nga nung kami may problema nga wahay mako na tao sa manang yera na.
0: Ay, so mo unta nay klarohon sa Dawis nga.
1: Oh.
0: Kining atong isla ba, Panglao man eh. Ayaw ninyo ingalan. Iayaw ninyo or ang Dawis pod, kung gusto siyang ma-appeal yun sa Panglao, himuon niyang Panglao to.
1: Oh,
0: poblasyon o Panglao to.
1: Huwag mangita pa siya glabad. Huwag di ka mangita glabad. Pasag din lang na gala na lang. Panglao Island. Why bawa?
0: Sabi sa pag-usahon na, di mag-isla masito lang na. Kayo, huwag atong tanahon sa history. Ang alan yun sa isla is Panglao Island. Unya,
1: okay na
0: nag-research
1: Panglao
0: ko.
1: Island lagi. Oh.
0: Okay na lagi na ang problema lagi kay inyong gingalan lagi sa inyong lungsod.
1: Ay lagi kay amo na pagbuot na sa among mga kanunuan sa una.
0: Unya nagresearch ko sa mga isla. Ako imong gisampulan ha sa dool, Sikihor. Sikihor og Camiguin. Kanang mga islahan na ay mga lungsod. Pero wa jud ka kadungog
1: nga ginganlan.
0: Ginganlan ni ang angalan sa ilang isla ginganlan sa ilang lungsod kay unfair na sa ubang lungsod.
1: Oh.
0: Unya na.
1: Unya kay pagpangutana na sa una. Unsa ni nga aning lugar ra? Pang banagat
0: dili. Dili na nang istorya. Base sa istorya, ang Katsila, mianha diha anang isla ha. Unya, ang mga nitibo, mga ninuno nato, nagama og panggaw. Sabot mo kag panggaw?
1: Sabot, good.
0: Oh, kanang pa... Itawad ba?
1: Alagi. Oh. Panggaw o panggal, maura mo na.
0: Oh, panggal. Oh, panggal. Nagama sila ang panggal. Oh. Unya karon ang utana ang mga katsila. Mm. Unya, simpre, wadi man ka mauto sila silang sinultihan.
1: Oh, kay lahi man ka oh. ng katsila o kanang... O sa to? Kanang mga ni, mga ninuno.
0: Ninuno. Oh, si,
1: oh, di ka kasinabot.
0: Oh. Simpre, ginoon sila dito, gipangutana sa katsila. Ang boto na ipasabot sa pangusana sa katsila.
1: Unsa ni?
0: Unsa ingalan aning isla. Ha?
1: Oh, unya oh. kay pagtuo niya nga ang pagtuo nila nga gipangutana unsa na inyong gitrabaho kay
0: oh.
1: panggal.
0: Oh,
1: so imong motong ingog gitubak og panggal. So wala sila magka sinabot
0: sa tinabot.
1: Ang gipangutana unsa ning lugar, unsa ipangan aning lugar a isla ha.
0: Oh.
1: Pero ang gitubag kay managat ragot taon so panggal.
0: Panggal
1: na po sila panggal. Panggal. So lahi man og lugar nga panggal motong ginganlan og panglaw.
0: Na imong panglaw pero kana siya pero naapoy laing history yun. Naapoy laing history nga...
1: Siguro, naapoy mga
0: updated history. 16th century ko, no? Kaanag yun, no? Kana sila, ato lang nang mabati lang na sa mga istorya ba? Pero pero naka-record na. Naka-record na sa history. Pero nagyo pa history nga
1: naging... Naka-archive.
0: Oo, nga. 16th century pagyo ko, no? Naanak ko nung nangalan nga panglaw. Di lang yun nila mahatag ang insaktong pizza. Kung unsa gyud nagsugod nga pizza nang ngalan nga panglaw.
1: Kung 16th century pa nang ngalan
0: nga katsila,
1: ngalan nga panglaw wa pay katsila unya natukod ang sa to sa Dawis 17 na.
0: Ang kang kapilya diya sa Dawis 16 natukod.
1: 16
0: asa kapilya Dawis.
1: Alagi asa may una 1697 o 16th century.
0: Amo ana. 16th century bitaw nang 1697.
1: Ano ilagay?
0: Nauna, God. So, buti pa sabot. Wala pa ang lungsod sa Dawis, God. Naana na ngalan nga panglaw.
1: Panglaw. Kisa kayo nakapangan po na ano, nakasulti nga panglaw.
0: Kanya, natukod ang Dawis. Kining Dawis, usanay sa pinakakaraan nga lungsod nga natukod rin sa Bohol. Dawis, Baclayon.
1: Oh, mo man na.
0: Oh. Pero, 1720 natukod ang poblasyon.
1: So, mas karaan pa ang nga panglaw.
0: Mas karaan pa.
1: Okay, 16 man.
0: Oh.
1: Kuan ra baron kanang first foundation dira baron sa panglaw karong
0: panglaw.
1: Oh, may bintao gilang na appeal ng history.
0: Ita ko na. Iko na dito sila.
1: Di magko musulti ko sa bantawan.
0: Ipangutana nimo. Ngano man ang atong lungsod? Nga ato mang gipangalan sa isla nagdublin na ni.
1: Dili na sila katubag anak kay ang historian ra ni. Nya ipasa ko kinsa may gasulti mo toy pakita.
0: Di sampulan nimo. Kay sa ubang isla mang god. Ang ngalan sa ilang isla, kasagaran, di naman la ingalan sa ilang lungsod.
1: O, oh, malagi. Ay ko, ina, imo kong gisugo, tagaan pa ko ni Muglabad.
0: Sumuna karon. Nag-kontrabirsyal hinooning sitwasyon na karon.
1: Adili, para na ko, partner. Una, wahin na ng pangan lagi. Kaya wa pa mahimugso ng bata. Panganlan na.
0: Ang problema ho na to,
1: na
0: madugtong.
1: O, mahuman ba?
0: Di dapat lalisan ang pangalan. Pa kay wa pa nahimugso.
1: Unya ra na pangalan inig bunyag na.
0: Inig kahumana gyud. At ayha pa nyo na sabot-sabutan.
1: Oh nga mo ni atong punan og kanang Dawis or unsa ba na insert.
0: Kay wala man ay problema sa ngalan kay moagi ba na dito sa Congress.
1: Dili gud na problema.
0: Kay sa pagkakaron di pa na masulbad kay wa pa lagi na human. Di pa man na pwede nimong itakol dito sa Congress kay wa pa man human.
1: Lalison mo wa pa kay human ang tulay. Humanon sa nang tulay.
0: Humanon sa. Ayaran ng pangalan. Pero naman ko po yung uban, partner nga.
1: Sa tao palagi na partner, sa bata pa, wa pa mahimugso ng bata. Niya, imo nang
0: pero normal po na, partner. Normal po na siya nga. Imong asawa, nagsabak pa. Magsabot-sabot ng budagong sa ingalan. So, mauna ay gusto karon sa mayor sa Dawis.
1: Oo nga, kasabot-sabot.
0: Gusto niya yung panigurohon nga ang lungso, ang Dawis,
1: nga
0: sa ngalan sa bao, inigbunyag.
1: Ma-appel siya. Di na problema. Sa'yo na i-appel lagi.
0: Usama na mo na. Iniknim ni mo, iniknim o i-apelido o middle name. Usama na.
1: Isumpay pangan. Na'y tao, partner nga. Juan de la Cruz o niya, Maria. Na'y tulo pag-anipangan, partner. Usa pa, apelido.
0: Sama pa ng let na. Romsky Danny Reyes. Pwede na.
1: Pwede na. Pwede kayo. Pwede kina, pwede yan.
0: Astilan dito, labada. Labada ay utok ni ubang mga tao, no?
1: Kana, partner, ano mangita pa mataglabad nga na may sayon? Sayon. Istoryahan na, partner, walang matigas na tinapay sa mainit na kape.
0: Matod pa ni siyang kano. Maayo pang ingalan, ana. God gave Fridge. Maunay tag-iya sa tanan. Motoy sa Disney siyang kano. Onya, Apurke Jan Prile. Morning si Rome og Sir Dan watching from Dapang Island. Oh, Dapang Island po siya. Dapang Island, shout out sa Bulataulo family. Salamat. Asa man yung Dapang Island?
1: Ano siya? Pangutanahan. Pero ako may imutanahon.
0: Di. Matod ni mo magod, suhito kag mga island, di simpre.
1: Og Dapang, wala na ko kakuan na og. Wala na ko kuan og asa na dapit pero butang na naglungsod
0: makay secure secure amo sa man secure secure na na siguro ilungsod nga secure secure
1: oh na na ay wala na wala lagi
0: wala ay murag wala man
1: na lagi na
0: ano ko butang secure secure
1: na lagi partner na kalungog
0: kuan na himon panglaw panglaw
1: ay panglaw dawis lang panglaw dawis
0: panglaw dawis mo pa panglaw dawis island
1: no oh panglaw dawis
0: island
1: island bridge
0: ay
1: Ah, para di maglalis.
0: Anaan lang na to. Sige, Panglao Dawis Island Bridge.
1: Nga naana lang mayor. Panglao.
0: Sinsano Yunre. Good morning mga idol. Okay, salamat. Pero napasil ko ani sikihor sikihor.
1: Naa kay partner katungog ko na.
0: So dapat inon po na to. Ay pwede man na to nang inon nga. Municipality o Panglao. Panglao Island. Oh, dubli po, di ba? Municipality o Panglao, Panglao Island, Buhol.
1: Mm. Yeah, Municipality of Dawis.
0: Oh. Unya dapat po mag-create po dong lungsod diri sa Buhol nga angalan po Buhol.
1: Ayaw.
0: Para angalan Buhol, Buhol.
1: Ayaw na duga magkabuhol-buhol na
0: tayo. Ayaw. Kung okay naman nga, okay naman nga. Ang ingalan sa isla, maning Buhol. Ang ingalan sa isla, pwede na po ang ingalan sa lungsod. Eh, mungalan tag Buhol-Buhol. Magkreta og
1: municipality of Buhol, probinsya o Buhol.
0: Municipality of Buhol, Buhol.
1: Ayo kay ini, og nay Tagalog makane, nagkabuhol-buhol.
0: Ayo na. Sige,
1: ayo na dugang.
0: Sige na, mabantam ng karon taon-taon, human lang sa mga pipila ka mga pahinomdom.
2: Sa katawan.
3: Sa katawan.
4: Nagplano ka magpatukod og balay o nakinahanglan og ayos sa imong building? RAD Construction and Engineering Services offers residential and commercial construction and repair services. From project supervision, labor only, to full construction, we ensure safe, efficient, and well-managed projects. With licensed engineers and hands-on supervision, klaro ang proseso, sigurado ang kalidad. RAD Construction and Engineering Services. Engineering-led construction you can trust. Visit our Facebook page, RAD Construction and Engineering Services.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo ka direta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss 102.3 FM.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
5: Nay nag-text din hi. Dok, good morning. Unsa akong buhaton? Taas man akong kolesterol og nagapanakit na pod ang akong mga kaunuran, dok, og nagasakit pod ang akong mga batiis. Dok, palihog tambagi ko, dok. Okay sa mga naay taas ang kolesterol, lalaki ba ni babae, pila edad, palihog pinanggaha, kikinahanglan kay mabaw ang punta nato, pila edad nimo. Pag mag-text mo, i-appeal ang ginang inyong mga edad, o lalaki ba ni, connected gihapon na siya. Okay, kung naamoy gipang-take ng mga synthetic maintenance, especially, no, mga statin, medication, kung sa ba na inyong gipang inom diha, pag nagasakit pag gani, kung naamoy mga gipambati nga murag kapoy kaayo, murag mukasabot, nga murag lain ang paminaw, balik mo sa inyong doktor, no, sa advice ato na. Tungod kayo na ay sometimes ang mga brand usab, no, sa mga statin drug, ang uban, makauyon sa atorvastatin, ang uban sa lain nga mga statin drug, simvastatin, lovastatin, pravastatin, o sa panang mga naay mga tatin-tatin mga pinangga, no? Balik mo sa doktor. Hantod nga mapuga na gyud inyong doktor, tan-aw nga inyong murag nalibog na po yung doktor. Ngita na pug kag lain nga mga pamaagi. No? Ingon ni ana mga pinangga. Now sa ato din gyud recommend gyapon nato. Although nagpractice ko sa lifestyle medicine, wala ko nag-recommend nag-hatag og mga synthetic drugs. Ang ato ang ginahatag din is natural nga mga medicine. So, balik tas cholesterol. Ang cholesterol mga pinangga is mao na siya mo tabang nga mohimo og vitamin D sa lawas. Mohimo og bile acid sa lawas. Mo enhance ang imong neurological function. So, mga kaugatan nimo nabuhi gyapon as cholesterol. Unya sa memory pud nimo nagagad po na sa proper level sa cholesterol. So, 75% sa ato ang body's cholesterol is gihimo na sa imong atay. In other words, dili pug ka makahimog testosterone, importante ni nga mga hormon sa lalaki, estrogen sa mga babay, mga cortisone and other vital hormones kung walay cholesterol. So, mao na nga bantayanan nato nga di pud nimo. So importante ang cholesterol. Now, since nag-inom ka sa imong statin drugs, sakit ang imong batiis, sakit ang imong mga kaunuran. Okay. Actually, daghan pa kayang pwede batiyon ana kay kasi pag bantayan nimo niya, ibutang nimo. Wala kay dili ka negative nga naginom sa cholesterol drug maintenance nimo. Ibutang nimo nga positive jud ka nga niinom, yampuan pa nimo. Pero wala ginom ka, uy, kapoy mang lawas, walay kusog kay imong kaunuran. Sakit ngol-ngol imong kalawasan. Unya, medyo lain pa minus mong kasing-kasing, okay. Kana, alalayin ang imong cholesterol, ang imong ginom nga statin, wala siya nakatabang nimo. Pero ang question, kundangon ba dito, I suggest ay sa kundanga. Ang imong buhaton, alalay ang imong statin drug sa lifestyle. Lima ka lifestyle factor. Kini at ang imang pinagkadoong portion na to. Ay sa magkalimot usap, no, pwede nyo inumon
6: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
5: Ay lagi sabay sa imuhang statin drugs, okay? At isa sa isa ka oras o 2 oras na gap, pwede mga pinagya. So, kung taas yung cholesterol, inum og Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag o tuhapon. Kung dako kang tao, tambok ka, tagduha capsule inumas buntag, isa sa udto o 2 sa gabi. Para nga, ang imuhang blood pressure, layo ka sa mga atakis kasing-kasing, okay? O mga ngol-ngol sa kalawasan, ma-address na niya. At tangi sa ikadong portion na to, kung saan na to pagpa-improve ang imong cholesterol nga maging normal, natural, ang imong statin drugs mahimong effective.
7: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
7: Ginaingon nga ang tubig mao ang kinabuhi. Kun way tubig, walay kinabuhi. Busa kinahanglan gayon nga ampingan nato ang tubig ug ang mga tinubdan niini aron magpadayon ang atong pagpakabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Gumikan niini nahimugso kining tulumanon. Takna sa Richly Water. Usa ka sinimanang tulumanon nga magtuki ug maghisgot sa mahinungdanong mga pamaagi kun unsaon nato pagpabilin nga malungtaron ug luwas ang atong mga tinubdan sa tubig. Maghisgot ka nato kun unsaon sa pagpanalipod sa atong kalikupan alang sa malungtaron nga kalambuan kun sustainable development ug magpadayon ang atong paggamit sa luwas ug maabot nga tubig diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Takna sa Richly Water. Tungod kay ang tubig, mawang atong kinabuhi. Takna sa Richly Water. More water, more life. Ug karon, ania ang inyong tigdumala.

0: Okay, good morning sa itong mga kaigsunang Bulanon. Ilibinigid sa itong mga suki nga tigpaminaw, mga higala, ng unang FM station ng ato nga probinsya sa Bohol, ang Quest 102.3 FM. Ingaman sa itong mga Facebook followers, ilibinigid sa itong mga kadugong Bulanon ng mga OFW, kung unsamang orasa ang inyohang nimutangan, diya sa naso diin ka mong nanginabuhi, ang amo na lang ipadangat, ang amo nga pasalamat, ug kalipay nga sa inyohang makarunayon nga pag-sunod, no? Pag-view sa Facebook Live sa Quest 102.3 FM. Aron sinunyana, kamong tanan, adunay kasayuran sa mga labas nga panghitabo, mga kasikas din sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol. So kaninyong tanan, happy Monday, ug maayong sayong kauntuhon ka nato ng adlaw nga Lunes, mga higala. Sa atong atulmanon, matag-adlong Lunes, takna sa Richly Water, mga higala. Din gituyog mugna kining maong atulmanon, aron magsilbing tinubdan sa kasayuran, masayod ang katawang Bulanon, dili lang sa atong mga kasamtangan nga konsumidor sa Richly Water, yung sa Luktub Water Incorporated, sa mga paningkamot o paninguha sa management, mga higala. Sing unian na ang atong makaigsunan nga taon-taon na, udugay ng nangandoy nga makaangkon o tubig nga luwas imnon sa mataga pamilya, mga higala. Aron sing unian na, masayod mo, og ang uban gani naghinam-hinam na, no, sa mga lugar nga hapit na gyud kinta nga makatubig, mga higala, ug gumikan kay padayon ang expansion, padayon ang pipelaying sa Richly Water, mga higala. So again, kaninyong tanan, welcome og sa gihapon kaninyo, higala, sa kanginan Alan Stoki Mangmang. Makauban niyo hantud kita alas 11 ni nga sayos kautuhon, mga higala, ning adlaw nga Lunes, no, Agosto 17, 2026. Unya karong adlaw, atong makauban ang atong higala og kinini ang admin officer sa Richly Water, si Engineer Gis Tusong. Atong hatagan og higayunan nga makapinimbaya usab sa atong mga kaigsuunang Bulanon. Gis, good morning og happy Monday kanimo.
1: Sir Alan, good morning. So, good morning tanan sa mga tigpaminaw sa atong programa karon og sa good morning po sa atong sa management sa Richly Water og sa akong mga kauban diha sa atong trabahoan. Good morning.
0: Okay, unya atong special og timbaya, mga higala, atong batan-on nga presidente og pagkaluya, mga higala, no, sa paningkamot nga aron ma-satisfy gyud ang atong mga konsumidor og future nga mga konsumidor, mga higala, sa Richly Water nga sa Luktub Water Incorporated ang atong batan-on nga presidente nga si Ralph Bakyalim, ang atong GM nga Purbida, bisag nagadipo-dipo sa kabisi sa trabaho, apan hapsay gyapon ang bigote. Yes. Engineer Alfredo Kalinawan, good morning, engineer. Ug sa atong chairman, ha, nga busy usab, niya karon din sa atong probinsya sa Bohol, gumikan kay nag-supervise sa ongoing nga proyekto, mga higala, no. Chairman Richard Lim. Ug sa atong mga kabanan diha sa opisina, sila si Ma'am Bern, nila ni Ma'am Pam Lianos, no, ang charge sa customer service, mga higala. Ug pasalamat ang murag na minus-minus na ang concern sa atong mga kaigsunang Bulanon. So ato niya nisgutan karon ang mga latest nga kining update, no, sa ato nga panubig, no, particular sa mga lugar nga aduna nay linya sa Richly Water yung sa Luktub Water Incorporated. Apan sa dili pa, atong ihatag atong trivia, Jess. Nabang tayo trivia?
1: Ay, trivia.
0: Okay, ihatag una ang numero. Aron sa alang ito nakalimot, uwa makakuha sa atong text line sa atong trivia. Matag-adlong Lunes.
1: Sige. So, ang inyong answers, no, sa atong trivia, isend diri sa media number 0960-271-0641.
0: Okay, balik ko na to.
1: 0960-271-0641.
0: Okay, ihatag itong trivia. Kay sayod ko nga daghan na nagpaabot ini. Tia bagod, ug ikaw mo'y makauna nga magkapaabot, makapadangat sa insaktong tubag, 100% nga libre nga koneksyon gikan sa Richly Water. Kung ugaling, nawahe lang kag pila ka segundo, kaya po nahanayran eh, aduna kay 50% nga diskwento. Nga sayop imong tubag, adi gapon ka mahigawad kay doon ay 20%. So, wag mag-uli ining luhaan ang inyo kakogir agad, no? So, good luck, no? Ihatag ni Engineer GC ang atong trivia karong adlaw ng Lunes.
1: Atong trivia karon is, how many stages of water purification does Richly Water use?
0: Pagkasayon. Ha? So, pila ka stages ang proseso kinta sa tubig, adisir na to nga magamit na to sa tagsa-tagsa kagripo o kanang nagsubay sa itong linya. So pila man ka stages. Kina sa yun na kina balik-balik na to, no? So good luck no sa atong mga kaigsuunan nga nagsunod nang ijawat nga sila mo ipalaran nga makadaog sa atong trivia ning adlaw nga Lunes mga higala, no? Okay, padayon ta sa atong itulmanon. Sa di pa di ay muhatag ng update, pasalamat dito Sir Jess kay gatong adlaw nga Sabado antod Domingo. Daghan ang nipadangat na tuog mensahe sa atong messenger nga nagpasalamat sila sa labi na nga katong nagpista sa lungsod sa Dawes. Oo. Gumikan kay nabalaka sila kay ang guwing pabito itong trabaho sa itong ipangbaklas nga tubo o replacement. O niya, ang target date completion ato mura man to og 20. Mm. So pasalamat tay nga nasayo-sayo. Nasayo sa target unya na, nakaapas pa gyud sa ginhanglan nga musaka ang demand atong panahon na kay angat og pista diha sa lungsod sa Dawes na particular sa parokya ni Birhen Asuncion. So daghang nalipay ulod na gyud poy nagpost sa social media apan di, ang Dawes go dili manggutanan ang pero 80% ni ana richly na. Pero doon na paghihapoy mga konsumidor sa lain nga water provider o posibleng tingali sa water systems si LGO o kaha sa lain nga mga water provider. So, sagad nag-post na ito, dili ato. Ang nagpasalamat ka itong mga konsumidor na ito, nga at least nakaagas kay labin ko sa liwas pista.
1: Oh.
0: Liwas pista, kaya mo na tinghugas, tinghinlo sa bahay, no? Kaya daghang kupong tao sa atol sa kapistahan may gala. Okay, so padayon tayo sa unsay itong pinakalitis nga update sa atong panubig. Labi na gyud sa kininiang nagamit naman karon ang Luktub Water.
1: Oh.
0: Ha? Sige.
1: So sa Luktub Water no, so gikaluan gyud ta nga nahuman gyud ni ang atong pag-replacement sa mga tubo pag August 13.
0: August 13.
1: Oh, so karon gihinahinay sa atong operation dito nga mabalik una ang katong katong maximum nga naabot na to during sa una pang
0: kuan
1: which is 56.5
0: hertz
1: sa bomba na siya
0: sa bomba.
1: So karon sa pagkaron pa is dili pa gyud siya na kuan na ta sa 55.3 hertz sa bomba na to. So
0: ginamay na lang kuwang.
1: Oh, ginanayan na to na og maabot na to na nya walay problema sa bagong tubo. Ato pang paabton sa maximum niya nga capacity which is mga 60 hertz.
0: 60 hertz.
1: So full capacity na siya. So mas kusog o madaghan ng volume nga mapada diri sa Panglao ug
0: Dawes
1: area.
0: So pasabot ana mientras naginanay og hatag og pasaka og frequency sa atong bomba, sigurado ko nga atong mga personnel sa PEL sige po na og earlock release.
1: Sige yung earlock sir.
0: Monitoring.
1: Monitoring din sa pressure ug guwapay mga leaking si bako. Iiway unta, no? Then muna sige gris earlock sa mga areas nga kanang habog. So para dito igawas atong hangin para mas dali ang pag-abot sa tubig. Ug walay makapugong ba?
0: Kapugong.
1: Oo.
0: Kay expected yun na nga daghan yung hangin so na kay pila gusto ka adlaw na
1: 2 weeks kapin.
0: Gamay ra ang pressure nga ning sud kinta sa tubo. So nya karon gihatagan og taas, no? Anam-anam. So I'm sure nga kamusta na ang atong kuan pag inanay og hatag og frequency.
1: So karon na nata sa 55.3 sa alasot-soto nya basig pasakan ini karon mga 55.4 na siguro karon mga orasa. Kay ila mo nang itanawon kung wa bay major nga nitabo dito sa unahan mo nang busy lagi ang mga tao kay nag kuan gud sa
0: monitoring.
1: Atong, monitoring sa mga pressure kada area na ay mga pressure gauge gibamutang para ma-check gud nga ni saka ba siya or wa ba siya ni ubos simbako.
0: Asa may lugar niyo or barangay nga murag mao inyong basihanan kita nga murag nindot na ang pressure sa atong tubig like sa Panglao area.
1: Kuan arita sa magkuang sa haring atong sa marine pipeline ato nga tanaw gyud kay sa una nga atong gamay pag consumidor nya sobra pa ang tubig mga 100 psi na siya. 100 psi na saka na tanang area na to kuan nga nang bisag mga high elevation
0: makaabot na
1: makaabot gyud ang tubig nya karon idaghan naman ta so murag sa akong natanawan mga 90 kapin
0: psi
1: mga 95 psi so mo nang sugsugod gyud ang katubig nang kita balik ang mga medium nga areas ba so ngana siya sir
0: so kining gitas on karon nga 55 unya kalos si Joshua leaking sa mga bagong gipangpulitan ana ko marumaon ani
1: mao na gini sir.
0: Mao. Okay na.
1: Mm-mm.
0: So wa na tinibilin nga mga daan nga tubo katong dili daan kun dili katong naaging supplier nga mura og naay depektoso.
1: Naapay gamay Sir Alan sa unahan nga part
0: pero dili na high pressure area.
1: Dili na high pressure area sa habog na nga area.
0: Mm-hmm.
1: Kaluyan lang yung tao nga wa gyud tay mo buto pa nanta kay grabe.
0: So og musagad na nag 60 Hz ang atong bomba, unsa sunod na tong trabahoon?
1: Kung ma-okay na no, ma-stabilize na ang atong pipeline area no. So ang atong buhaton sunod isang pag kuan pagpuli sa mga filter sa RSF1 nato
0: sa dire na porkinta sa daan nato nga planta.
1: Yes sir, sa Malingin nato.
0: Sa Malingin. Oo. So umasugda na trabaho sa paghinlo sa atong magpuli og filter media. Mga pila pug na kadlaw sir Jess?
1: Kuan ang ilang estimate nung kuan pinakadugay is 1 month.
0: 1 month.
1: So pero ang management to is sige kuan og say mga mas mapaubos pa nato ang kuan target nila 2 weeks siguro pero pinakadugay 1 month yun.
0: 1 month.
1: Oo. So siguro ana ma-stabilize ang pressure sa lubok mga September na siguro masugdan ning sa RSF1 ato.
0: RSF1.
1: Oo.
0: Kay di man gyud diha diha ma-stabilize kay okay. Di man pud biglaon og hatag og pressure.
1: Okay mo sikat nya si bako ang
0: ang usas bantayanan ini kay natong submarine.
1: Submarine pod. Oo.
0: Mo ni bantayanan.
1: Mm-hmm. Atong gipana gitanawa na to.
0: Mm-hmm. So good news ne no, ampo lang tanga wag yung mga kabilinggan, wag mga leaking aron na padayon og maabot sa punto nga ma-stabilize umabot og 60 Hz nga isagad kinta gyud ang pressure ang frequency sa bomba. So mag-start na pod og hinlo bali maintenance sa atong RSF1 ang daan natong planta dito sa Barangay Patrocinio.
1: Mm-hmm.
0: So oras nga meaning nga og kuan siya mobalik siya sa mag 60 Hz sa to pa why angay kabalak-an why nakuha nga kuan supply kinta umusagad og sa sinta.
1: Oh wala, oh, wala na ta
0: kay sagad sa una og maghinlo ta karon siya nga nagdagan usa ka planta murag lagi maiban-ibanan ang pressure.
1: Maiban-ibanan gid oh. So mo nga karong panahon na ilan lang gitan-aw sir nga. Murag ilang gi kuan sa gipang-add nila kung ilang suwayan og off ang RSF1, RSF2 og 3 lay padaganon sa Malingin then kung maximum nining lubok kung makakuan ba maka
0: sustainer ba
1: sa mga pila ka or buwan ba nga i-off ang RSF1. Mo nang ilang gisuwayan pa so kung makuha na nilang timplada ana mo na to magsugod na og
0: trabaho.
1: Kung mahuman na ni RSF1, Sir Alan, so dakdako ni tag MLD, kaya mubalik man niya sa iyang original yung capacity nga, it MLD ang isang RSF1. So naana sa mga 19 MLD.
0: Mm-hmm.
1: Total na apil ang loktob. Mm. So dakdako yun yung volume na niya.
0: So muna hinungdan karon nga busy na po ang marketing karong panahon na.
1: Maoh, muna sila.
0: Kaya sobra naman po kinta ang itong kining volume. Produkto. No sa duha ka planta so kinahanglan na puta og konsumidor. So asa may mga lugar karon nga gahimo na pod og pagsurvey kinta sa atong mga in charge kinta sa kuan mga personnel sa marketing.
1: So ang sales and marketing no so sugod sa dista tabilaran gusto sa atong management nga makuha gani
0: tanan
1: no, sa tabilaran area. Then
0: pero mga gamay na siguro pila na ka porsyento ning konsumidor sa tabilaran to ania na to
1: sa akong kuan mga 1,000 kapin pa ang
0: 1,000 kapin.
1: So napay mga area gud nga an sa mutang mga highway bitaw mga lisod gyud permitting.
0: Mm-hmm.
1: Kay mo lagi wa nay space bitaw.
0: Napa ba depending karon nga wa pa gyud mahuman sa expansion nato sa Bilaran?
1: Oh,
0: katong habot ito sa kuan.
1: Sa kanang sa Q-Hotel.
0: Q-Hotel.
1: Oh, so nanay permit sa DPWH katong sa highway nga may connect dito sa atong giab labang dito sa
0: Lanta. Mo na pending man to no?
1: Na pending to kay tungod sa permitting na po'y dugay na muna hatag.
0: So karon na-acquire na?
1: Na-acquire na ito ang permit. So murag ato na nang i-assign o contractor. So mga this week siguro magsugod na ni o
0: trabaho.
1: Mahuman na gini. Then na po tayo Kabisi Road. Nagkwanta din sa Rizal Street. Punaan na po tayo pipeling that works.
0: Nanapot. So nanay mga permit?
1: Nanay mga permit ni Kabisi Road o Rizal Street.
0: So jutay na lang siguro ang mga lugar rin nga way linya sa Richley Water natong dagbila sudat tibilaran.
1: Oo, naay mga ano, mga area pa gyud nga an. Pero atong gipang survey na sa marketing.
0: Okay. Unya aton niya gisimana nagbuo na hisgutan man to nga ang uptown na kabahin sa expansion sa Tagbilaran na nag-start na ba ang pipeline? Duna na bay una pa sa stage o pa pag-acquire mga dokumento, permit?
1: Murag ongoing pa sa permitting.
0: Ongoing pa. Kay ubay-ubay kung na dito po ang mga applicant. Diha sa uptown. Dadang sana nga barangay Ubuhan. Sana.
1: Ubuhan,
0: So daghang mga panimay diha na may murag sa division diha. So good news ne, no? Unya, unsa ubang atong ipaambit sa atong mga kaigsunang namati karon labi na sa atong mga future nga mga konsumidor.
1: So kana no kan kung ganahan mo magpa-connect sa Richly nga murag tan-aw nyo wala pa diha linyada. So coordinate lang sa among sales ug marketing nga department kay para maadtuan mo ma-inspection ng area. Kay ato man ang istadihan gyud pod nga ikuha na siya sa mga lista. So atong pa-aproba na sa management, then kung okay siya ato da yung pipelayingan diha ang area.
0: Sa akong naibawaan, kung anang lugar daghan ang mga aplikante, so dakong posibilidad nga i-prioritize.
1: Mo'y kinunhan nga pipelayingan.
0: Pipelaying, oo. So kay di man pud mahimong mapipelaying ka diha, dako na kantidad unya duhang buok ra ang aplikante.
1: Mao gyud.
0: So mas nindot og daghan ang mga aplikant anang lugar, tan-aw nako mas mauna na kaysa uban mga lugar, ma-priority mo kung makita sa management nga mas daghan ang aplikant anang lugar, no? Dili lang kay tagbilaran siguro.
1: Tibo.
0: Oh, kan mga lugar nga duna nay mga primary line sa Richly Water, so masayo na linyahan og secondary line padung sa inyohang area, no? So unsay uban na suggest nga atong pinakabag-o nga update karon sa atong sistema?
1: So kanto sa ang Richly management amang gyud nagundang og kuan, so kana tuloy-tuloy gyud punta og pangita mga sources. So nanatay gikuan sa uhan karon nga murag
0: oh di ay ang uhan ato suggest do na nabatay percentage sa human nagsta ongoing do na nay signal kinta sa management nga magsugod na asan sila dapita karon
1: ang ilang giuna og kuan sa intake pang side. So mga pila ka percent, mga 10% siguro. So mo nilang giuna din ang pagpanindot sa agianan padong sa intake kay murag naguba man to pag bagyo
0: di ba diha naman nanaman tay concreting diha
1: sa babaw nga area, sa planta to siya nga area then. Ang karing padong sa itong New Lourdes kang agi murag guba to siya na
0: kasada.
1: Ang kasada, so motog ilang gi-repair pud karon para dali ra ang paghakot sa mga materials nga para sa uman, sa intake nato.
0: Okay, very good. So ang contractor na ang Artemis Pagyapon?
1: Artemis Construction.
0: Construction. Nga moy nagtrabaho diri sa kuan. Kinini ang Sibilya.
1: Sibilya, oo.
0: So unsa nay update sa Sibilya na to?
1: Sa Sibilya murag waiting na lang mi sa go
0: sa LGU.
1: Sa LGU kung unsa ilang kuan.
0: Kay last 2 weeks ato na hinabi si Vice Mayor Juliet Dano gikatakda na to ang ilahang public hearing para sa ordinansa nga ilang gi-proponer ato magdetermine og tagpilay presyo, tagpilay per cubic ang bayran sa konsumidor sa lungsod sa Sibilya. So hopefully karong mga semana ha siguro ugway kabilinggan to amaong public hearing mahipno tong usa ka ordinansa balaod mapirmahan sa HP Ekutibo. So ana sigurong panahon na murag magsugod na og supply ang Richly Water sa mga pipila ka mga reservoir sa lungsod sa Sibilya. Kay ang ilang kasabutan base sa agreement sa PPP ang Richly di ba igo lang mo supply by bulk unya ang magpadagan ang LGU Sibilya. Mao kintay mangulikta sa matag billing sa mga konsumidor unya ilan na tanan. Pero sa gihapon ang Richly Water mo assist gihapon og dunay mga technical kinta nga problema kinta sa sistema sa panubig diha sa lungsod sa Sibilya. So ingon na ang kasabutan mahigala nga ilang gilagdaan. Taw-taw ito ng kalabayang tuig, unya, nahipno naman, nahuman naman ang maong planta, gihingin mo na gani ang inauguration ito ng kalabayang buwan. So, waiting na lang, nagpaabot na lang ang management sa Richly Water nga muhatag o signal ang LGU Sibilya na pwede nang supply kay ipadagay dyan na po nila sa ilahang mga konsumidor sa LGU Sibilya. Unya, sa kung naibawaan, anytime kuno gihapon nga mudawat og inquiry ang mga pipila ka mga barangay sikbit kita sa Sibilya o lungsod kay pwede silang kay matod pa ni Mayor Juliet Dano nga kanang tubig para manastanan. So adto lang mo negotiate no sa LGU Sevilla o unsay mga pamaagi, unsay mga requisitos nga kinahanglan nga aron ma-extend no, ma-expand kita ang panubig, ma-share nga to sa pipila ka mga lungsod sa kasikbit sa lungsod sa Sevilla, Sir Jess. How about sa Albor nga nagsugod naman ang planta nato sa Lalugto Butter kay naman diha ang atong source paingon sa Albor. Kamusta na? Doon na ba tayo update?
1: Ang Albor na lapitaran man to siya pa shutdown na to sa kuan, pero nakabil na ta og duha ka buwan dito.
0: Dako na sa tupa nanas konsumo.
1: Nanas sila konsumo May o June. Mm-hmm. Like konsumo na sa July na shutdown man ta.
0: Mm-hmm.
1: So karon murag naa nakatubig na puslag balik ron kay naganda naman ta, so hinahinay naghinay nagkwanta dito sa Albor.
0: Pero pa sila man naod og tapstan.
1: Murag na ano mo siguro sir Alan, murag naa
0: na. Na na. Mga bagong aplikant kita.
1: Kay mam gapon bulk water mag gapon dito, so sa LGU gapon ng kuan. Distribute sa tubig.
0: So very good no. Good news ni sa ato mga kaigsoonan diya sa lungsod sa Albor no. Gumikan kay ang source ni ana nga mo'y muhuwad mo yabo diha sa tangke diha sa unsa na nga barangay sa
1: Kantigib.
0: Magikan man sa Lugto Butter unya kalo sa Dios nagsugod naman. In fact hinahina nag-build up pressure sa linya kita sa gikan sa Lugto Butter nga mo na dito animutang ang mabumba. So hopefully no nga mura og ma kuana anam-anam na og tagamta mga ato mga kaigsoonan diya sa lungsod sa Albor, no? So, unsay next na itong ipa-ambit, Sir Jess?
1: Kuan lang, Sir Alan, kaning reminder lang ko sa mga konsumidor nga pagbantay sa mga due dates sa ilang kuan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya para malikayan nga mapinaltihan, then worst pag yun, maputlan. So, kaya mahal ba kayo ang atong kuan?
0: Reconnection.
1: Reconnection, 3,000. So, muna, hangyo lang ko ninyo sa consumidor nga mabayad gyud on time. Di lang gyud paabton og maputlan ta.
0: Unya, ang pagbayad karon dili naman lisod. Basta na lang ta ibayad kay di naman kinahanglan nga matukas opisina. Pwede ra i-Gcash nimo.
1: Pwede kayo.
0: Mas makadaginot pa ka. Madi pa pakamalangan.
1: Plite.
0: Pwede pa ka magplite. So, pwede rang dali ah. O nakanindot po sa Gcash sa Richly Water kay sa uban ng mga bisan sa electric provider, distributor, di naman kakabayad o mudyo na. Di na ka pwede Gcash. Mabisan sa Palawan, di na ka pwede mabasa mudyo na. Pero ang Richly, mudyo ka magdili, pwede ka mabayad yapon sa Gcash, pinagin sa Gcash mga igala. O dili, bank to bank, transfer, sa paagi na basta dakog diferensya, di na ka malangan, magka, di na ka mamilite. So, ingon na ang sayon may galay kaduha, katong gusto magpataod dili na kinahanglan gani nga personal kang moadto sa opisina no nga mo-apply pwede na online
1: pwede
0: unya ang requirements mga higala dili pud lisod proof of billing kung ugaling wa kay proof of billing pwede ra og sidula picture nimo isining mo sa messenger asa ba nga sa email unya ang email address makita nimo diha na sa ilang Facebook page sa Richly Water. Mga bitaw na nga akong gidasig ang ato mga kaisunan, karon sakit karon bisag Batanggamay na may mga Facebook, na may social media, li-li po mo, labi na sa ato mga konsumidor, no? Li-li po mo sa Facebook page sa Richly Water, labi na og panahon nga matinga mo nga nung nihina ang pressure. Aron po mo masayod kay Basin Uroy o doon ay nag-leak dito, doon ay gitrabaho, muna nga aron dili mo matinga o baka taho po mo sa inyong mga silingan, ugaling doon ay mahibong, anong nihinay, may agas, o kaway agas. Kaya na posible, yun nga doon ay maintenance. Doon ay nag-repair. So, ingon na no? Kaon, ilaman pong i-publicar doon sa Facebook page kung ugaling doon ay mga water interruption. Labi na, doon ay madinag ko nga mga leaking, ginta, nga doon ay nag-ongoing na nagtrabaho. So, dalikyat mo gli-li sa Facebook page sa Richly Water kay from time to time og dunay mga kabilinggan ila gyud nang i-post diha sa Facebook page sa Richly Water. Okay? So unsay uban Sir Jess?
1: Oh, sa katong gingon ni Sir Alan no kanang mga leaking no. So kamo pod mga ilimig tabang po ninyo nga kung naoy na bandayan nga nag-leaking diha sa inyo kusog nga agas. So i-report na muna sa office para maksyonan dayon na to. So para tuloy-tuloy ang tubig na to nga mabot sa itong panimalay. Oo. So hangyo lang na.
0: So dili na lisod aksyonan dayon kay nuna may mga tao sa field, no?
1: Mm.
0: So pwede mo mo text mo sa Facebook page, no, sa Rich Libuter aron nga mahatagan dayon og dinalian nga aksyon aron dili mo dako ang problema unya dili pud mudugay ang paghinay sa inyong pressure aron matrabaho dayon labi na og dili ay dako nga problema. Ikaduha ang atong ipahibaw nga kung galing makamatikod mo sa unang mga buwan nga nanglabay dunay mo reklamo nga ano ni among tubig nga richly man nganong murag parat-parat man. So kana dako gina og puruhan nga dunay inyong mga kauban diha nga makonsumidor nga nagti connection.
1: Mao gina.
0: Ha? Ah, mo gunay bantayanan. So gibawal gyud na no ato gingihangi nga dili gyud kumahimo aron malikayan mo nga mapinaltihan mo kay violation man sa kasabutan nga gilagdaan gipirmahan ninyo. So likayan ninyo nga magtake connection mo kay delikado gyud po na kayo kung ugaling ka ng tubig nga inyong giti diha spikas nga linya dunay contamination, maamong ang tanan.
1: Maamong tanan,
0: no? Oh. Maamong tanan, no? Hinumdumi baya nga ang management mahigala, kanunay yun nga monitor sa quality sa tubig sa Richly Water, no? Doon na yun 24 oras nga nagmonitor ni Ana sa iyang kalidad, sa iyaha kitang doon na yung nag-testing, ano, no? Doon na sila ikagalingon yun nga laboratory dito sa planta. Aron yun nga masiguro nga luwas yun kanunay ang atong konsumidor sa Richly Water. Unya karon musugot lang day mo nga doon na yung magting inyong mga pipila ka mga konsumidor niya, unya musagol ang tubig. Ha? Nga wa ta kay mao disanagikan tubiga. Sigurado gyud ta nga wa gyud mo agi o proseso. So maamong ang tanan, no? Mo na nga dako nag penalty, dako na og multa mga higala. Unya aron balik ayan pud nga dili maamong atong pipila nato ka mga konsumidor sa area nga naang atong mga naglinya ng atong Richly Water mga higala. So ingon na kay do na mga uban na nagtiyay des.
1: Mo lagi, manamong na oh. Batayan.
0: Moingon sila, nganong lubog man eh. Nganong parat man. So, kana, doon na yun. 100% yun, doon na yun nagtiriha, naglinya, no?
1: Napaibang nga nung muda ko ilang biling.
0: Kasi po na.
1: Okay, musod dito sa ilang
0: biling. Makalimot sila sira.
1: Oo. Oh, so,
0: nga, ato na dito.
1: Doon sa pikas.
0: Oh. Nga, uga tong linya, why oh. So, why so?
1: Muna yung mga ito
0: po. Oo, nga, tingnan mo nga nung nakuha kog biling. Ikaduha po, kanay bitang nahibo mo nga dagko mo biling. Unya, ang inyong mabayaran kita, sagad, tagdos mo yun, sa kalibo pa lang. Unya, kalit lang o kataas. So, di itang kumpiyansa, labi na o atong tapstan, layo sa itong bahay.
1: Mo, good.
0: Ha? Unya, naputos, nagsagbot. So, di na makita nung dunay leak dito. After sa inyong meter. Hindi may baya nga ang atong obligasyon, after sa meter, ato na ng risgo, ato na ng shoulder. Muna nga, from time to time inyo gyud i-check nang inyohang metro labi og asa depekto ni mutang ang tapstan labi pag yun ni adto mga konsumidor na layo ang ilang tapstan mutang mga tungag kilometro 200 meters layo na
1: kayo.
0: So inyo nang bisitahon matag karon og unya kay wa ta kibaw nga dunay nagleak dito unya ang inyong tubo gilaom og kubkob so nihunob dito sila om di makita nga way gabasa si babaw so usa na sa hinungdan nga mahibong mo anong dako mong bayronon. Kaya na-experience na sa atong silingan dito sa atong barangay, sa Sungkulan, nga sagad niyang mabayaran, tag-dosmail, nahibong siya pag billing na hingabot mag-25. Oo. Karon, di ay, dito, nag-leaking na. After sa meter, dito na nabantayan. Nga ito, di makita ni mo kay wamay ning basa si babaw, ning hunob ang silaw, kay yuta man. So, mo ito, nangayag tabang, mo ito akong gi-endorse ni Pam, ang butong nagka-istorya na ba sila, kaya yung silang arrangement na ito, gilaniman, kag-bidjinko. Nga, tag-lusmail ra ang mga bayaran, matag-billing, do kabuan ba ron, o sukabuan. So, dako, kay diferensya, mo nang aron mga kadaginota, kay mo nang ibutang sa atong tagsa-tagsa ka, limpatakan nga, ato ng cargo, lapas sa metro.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Ang cargo sa management, up before sa meter. So muna itong bantayan gyud kay aron dili ta ma problema. About sa panahon labi na aron panahon na nga sayod ta nga gakalisod ning ato nga kahimtang no. Gaka gidline atong kahimtang gumikan sa crisis mahigala. Ang atong oras, alas 11.03, wala pa tayo nakalintan, Sir Jess?
1: Wala na, Sir Alan. Okay na kayo.
0: Okay. So, nanay tagpanamilit sa atong mga suking tigpaminaw, sa atong mga konsumidong nga namati karon ingaman sa atong mga Facebook followers. Sir Jess?
1: So, ang tubag day sa atong trivia,
0: okay.
1: Pito ka-process or pito ka-stages ang atong gigamit proseso. Sa rich, oh, proseso sa Richlin na to, no? Sa mga planta na to. So, moto itubag sa atong trivia. Then Moto, salamat kayo sa inyong time sa pagpaminaw na mo, sa mong programa sa Richly. Ug na po mo yung additional nga mga pangutana ato ta sa chat sa atong Facebook page, no? Ug na po tayo mga number po nga gikuan diha, so pwede niyo i-direct og tawag atong customer service. Salamat kayo.
0: Okay, sa nga sa atong partner din si Engineer Jess Tusong, sa nga usab sa management, labi na sa atong batanon nga presidente nga si Ralph Bakyalim, kaninyong tanan nga namati karon sa atong mga kagsunang bulanon, nga diha na diha sa nakadayang nasod pinagi sa Facebook Live. Diha salamat og happy Monday og good morning sano og sana.

Nagakrams ang akong lower extremities o mura gitusok og dagom. 73 years old, babae, o ang akong sugar 7. Hypertensive o nagainom o maintenance o makabuhay, kausasa o sa kaadlaw, salamat. Kining imuhang complain, ma'am, wala man pud sa kamot, no? So focus lang ta sa imong giingon ang imuhang mga lower extremities mura gitusok og dagom. Now i-consider nato ang imuhang hypertension o ang imuhang diabetes. Kay panahon nga dili ma-address, dili man normal ang imuhang diabetes o imuhang hypertension, muguba ni hinay-hinay sa imuhang mga kaugatan. Na kung natay madungog nga dili ko no manormal na ang diabetes o hypertension, tinuod pag dili pod usbon ang hinungdan nga maoy nakapahinungdan sa imong diabetes. Hinunduman na to ang diabetes, ang hypertension, nabilong na siya sa lifestyle diseases. Ibig sabihin, nagsakit ka tungod sa imuhang wrong lifestyle. Na-stress ka, wala ka nagkinabuhi sa walo ka mga balaod sa lawas, mao na nga importante kaayo nga tunaan nato ang walo ka mga balaod sa lawas. No? Number one, nutrition. Ikaduha, ehersisyo. Ikatulo, ang tubig unsa ka importante. So hinay-hinay gugurot ang duha ka litrong tubig. Basta wala kag restrikan sa imong doktor. Inom gyud dili mubos unom or walo ka basong tubig kada adlaw. Painit pod kada adlaw. Unya ang letter T, temperance or balanse. Pugong gyud kinahanglan tun-an nato ang ato ang lawas nga makabalo ta asa atong balance. Kay kung dili ta kabalo sa atong balance, usahay ma-extreme pud ta. Sige na taog kabalaka, sige na taog likay sa mga giisip nato nga makadaot, pero ang question, naa ba kay gipuli nga sufisyente nga mga nutrisyon, sustansya, especially protein? Kay kini ba yung protein nagagad kaayo atong lawas para i-build up, i-repair ang atuang system, ang atuang kinatibuk ang lawas? Dili po function pag-ayo pag wala insaktong protein. Dili po ka makarepair, di ka muhimsog, dili ka mabusok. Pag wala ka insaktong protein, dili ka kusgan, dili ka happy pag wala insaktong protein. Ang problem, pag mukaong kag-isda, arthritison man ka. Pero kung natay kahibalo, once a day lang din pagkaon sa isda. Ikaduha, dili di ay nindot ibuntag udto hapon ang isda. O na ikatulo, dapat na kay high enzyme or mga salad nga gipangkaon, mga preskong pagkaon o mga suplemento nga inumon para ang makapa-arthritis sa isda malabay rapod. Pipino, kilaw kag pipino, humanay mo kaog isda, padi ka-arthritison, dili mo taas yung uric acid, kaong baka karon og kapaya.

yung water, ikaapat sunlight, ika lima is temperance. Kini siya nag-convey ni siya og message nga kinahanglan magtuunta, kada adlaw magtuunta, magtuuntag bag-ong mga recipe gikan sa mga gulay. Dapat makabalutaon sa mga gulay nga tag-asog protein. Unsa nga mga kategori yung mga tag-asog protein? So naa na sa mga pulse, naa na sa mga legumes, mga liso-liso. So ang next ana, unsa na pud ang ato ang isabay sa mga liso-liso nga dili pud ta ma-arthritis? Unsaon pag-process sa mga liso-liso nga dili ta ma-arthritis? Unsaon ato pag-prepare nga lami pud nga dili pud lasay? Kay bisag gulay na nga imong gikaon pinanga, pero dili gani lami ang naong lasay kaayo, lata kay pag-prepare, lasay kay ang pag-prepare, dili gihapon na siya digestible, dili gani appealing ang imuhang giluto pinanga, dili na siya digestible. Ibig sabihin ang imong lawas dili ready sa pag-digest ni ana, so mamalnourish gihapon ka. Sa pikas bahin pod, bisag lami ang paggaluto pero di pugaganahan sa mga gulay tungod kay kulang pod ang education. Wala pod ta magtuon nganong mukaon ta gulay. Hinumduman na to mga pinanga, pag lack of protein, pwede ka magka-diabetes, pwede pod ka mutaas imuhang blood pressure, pwede mo kabuk ang imong spine nga mo hinungdan sa mga neurological issues, mga problema sa imong kaugatan. Mao na mga pinanga, as much as possible, ang protein na atong i-digest is from plant-based, gikan sa gulay. Nganuman, ang protein sa isda, ang protein sa karne, tag-as mag-unsalag cholesterol, tag-as ang fats, tag-as ang mga stress hormones. Kung kada-adlaw ka nagkaon og karne, labi na pag mag 2 times a day pag yun mo, o especially mag 3 times a day pag yun mo, pildig yun ang imuhang lawas, taghanjong ang batiyon. Arthritis, gabok sa bukog, hypertension, diabetes, especially karning baboy, grabe mo pa init sa dugo. Mabita pagkaon kag karning baboy, pag mahiyagan ka sa init sa adlaw, mag-alingasa jud ka pininga. Once init pod ang imong dugo, mulapot pod ang imuhang dugo og magka-blood clot na didto. Mao na nga dili gyud maayo bisag gamayng karne sa karning baboy. I-try og 3 times a day ang pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. 1 capsule 3 times a day. Kung nay extra panalangin pinanga, isa ka bulan tagduha gyud capsule inuma buntag udto hapon straight isa ka bulan, para general na ang iyang approach. Ma-address niya tanan, patagaan kag anti-stress, lami imong tulog, so kana pa lang lami sa tulog, grabe na nag-repair nga mahatag sa imuhang lawas. At the same time, naay anti-inflammatory. Pag ang nerve maipit na siya o dugay na kayo sa panahon nga maipit, ang imuhang protective barrier diya nga nagpalibot sa imong nerve, madaot na siya. So, ang fluid mo build up na siya, mo ni mo cause pagpanghubag o mga disorder sa imong lower extremities. Pag wala po yung saktong tubig pinanga, dili po ka dali maulian. Bisan lang lalo na to ang mga suplemento. Dapat dili masukanon o magulanon, labi na mga hinanakit sa ato ang mga anak, igsuon, sa ato ang mga kaubanan, ayaw pinanggap. Kay once nga naa kay negativity, mukos na siya og inflammation og pain sa imuhang lawas. Mutaas ang BP, maunga, labi na sa mga naay problema sa hypertension, diabetes, ayaw mo og sigig marites, dili maghisgot og sayop sa uban nga kana bitong negative kaayo nga pagkahisgot nga kanang dala kalagot jud ba. Pero kung maghisgot mo sa sayop sa inyong isig katao nga unsaon ninyo pagtabang, iampo ninyo sila, kana the best makapababa na ang imong BP, dili ka ma-stress. Bisag wala pa tay gibati, pero kusog na muhagop, paim na nana, humagpanihapon, isa o duha, kakapsula sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Bugat kaayo ang imong abaga, pagmata nimo daghang ngulngol ang lawas, pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga naay ngulngul. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule isa, duha kapsula, buntag udto hapon sa mga naay fibrocystic disease and even gani sa mga naay bukol sa matres, mayuma, endometriosis, naay PCOS, makatabang ang pag-inom usab sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially as anti-stress. Kaya Makabuhay mga pinanga, Makabuhay Plus Herbal Capsule gidesign na siya para lami imong tulog at the same time mag-less or mawala imong hagop, humana na layo ka

0: sa mga atakis kasing-kasing. Next, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, gidesign po na siya para malimpiyuhan ang imong atay, ang imong kidney, to kung saan ang pagkabalo nga nalimpiyuhan gyud sa makabuhay. Ang akong atay o ang akong kidney, actually, ang mo limpi gyud nato, ang ato arag pong atay, ang atong sistema, naka-built-in na yan. Ang ato lang, ang Makabuhay Plus mutabang siya as a tool para gamiton ni atay, ni kidney, o sa ubang mga system nato para maka-work sila pag-ayo pag-cleansing sa itong lawas.
1: Stay tuned in mga pinanggaw, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's El Maguay.
2: Basta healthy, happy!
0: Okay, balik ta sa toang texture nga naga, bikog siya o diabetic pagyud siya, napag-hypertension. Importante, mabantayan ni mo nga imong sugar, ma'am. Dapat 5 lang ang imong sugar. Dili ka dapat moabot mulampas sa 5.6 pataas, labi na niabot na kag 7, mo hinahinay na siya og damage sa imong mga nerve. Mo nanay mo cause nganong magbikog ka, nganong naay mo rag manusok sa imong mga batiis. Posible po, ma'am, basig kulang lang po tag tubig. So, see to it, kung okay ra imong kidney, imong kasing-kasing, wala kagi bawalan og inom sa imong doktor. Pag-try yung inom, dili mo busog unom or walo ka basong tubig kada adlaw, kada oras, tungab-tungab, hinahinay, ginagmay, basta kanunay. Kaysa data, ang dehydration, mauna siya ang pinaka most common, one of the most common causes sa pagbikog-bikog, nagaleg cramps ta. Ang fluid manggod, ang tubig manggod pinanga, sa atong lawas, mauna siyang mutugot nga ang atong mga muscle, mo relax. Pero kung ang mga muscle nato, especially kaniyato ang calf nato, kaniyatong bagtak nato pinanga, madehydrate ganin na siya, magiging irritable na siya, magiging irritated na siya, o mo-prone ka sa cramping. So, katupod ang irritable, no? Masok anon kayo, paim nagtubig. Imong asawa nga, saputon kayo, paim nagtubig. Imong bana, saputon kayo, paim nagtubig. Imong mga bata, sige lag-away, paim nagtubig. Kay kulang nagtubig, usana sa mga basic, mga hinungdan, nga nung irritable. Ang ato ang mga nerve, mga muscle, especially usab ang atong mga utok. Ang high blood pod, mga pinanga, kung taas kag BP, mukos po na siya og sakit sa imuhang batiis og pagbikog-bikog. If you have high blood pressure, it means nga ang imuhang kasing-kasing mas nagatrabaho siya pag-ayo. Dili siya relax. Naningkamot na ang imuhang kasing-kasing sa pag-pump gyud pag-ayo sa dugo nga ma-distribute sa tibuok lawas. Pero na ni consequence, madaot ang imong kaugatan. Kung permintin ni nga taas ang iyahang rate sa pag-pump sa imong dugo, magsugod po na siya kung pasagdahan ni mo na pinanga, magsugod po na siya pag-damage sa imuhang venous system, kining imong veins o arteries. Musugod na siya damage sa imong kaugatan. kumpiyansa kayo ta, pero dito sa ilawom di ay sa kaugatan na to, mura naglastiko ba nga nagkasigig binat nagkaguna sa panahon na ay mga guna dito. Ang cholesterol mo attach dito, especially ang LDL. Pag mo attach dito ang cholesterol, kaya ang purpose sa LDL cholesterol, iyang tawunan dito ang mga guba para dili ka mag-bleeding. Walay internal hemorrhage ang mahitabo. Pero ang nahitabo, sige siya tapak dito, kay sige mampod og kadamage ang imong system. Tungod kay ang imuhang taas nga BP, gipasagdan man lang nimo. Maayo pag kay kamo ampo, baya nga ang Ginoo na'y bahala. Ang Ginoo ra nakabalo sa akong kinabuhi, kanos ako niya kwaon, tinuod yun na pinangga. Pero hinumdumi pinangga, nga gitawag ta tinugyanan sa Ginoo, singlon ta sa Ginoo niya. Kung ang iyang gipahulam sa tua, giatiman ba nato o gipasagdahan ba nato? Kanamito ang makahulam taog, bililhon kaayo nga gamit sa tuang mga higala, sa tuang mga friends, atog yung ampingan pag-ayo nga dilig yun kung mahimo, magasgasan o maunsaman. The same sa tuang lawas, bisag unsa kadako sa kwarta, dili makahimo og lawas nga may kinabuhi. Special kaya tong lawas pinangga. Kung tinugyanan ta, mabinantayon ta. Ang pangutana, gibantayan ba nimo imuhang lifestyle, imong BP, gibantayan ba nimo, gina-check ba nimo ang BP? Sala yun na pinangga, pag dili jud ka mo check up si mong BP, kasala jud ta na astubangan sa Ginoo. Mahadlok man kumutana sa BP doc, ngano mahadlok man ta? Mahadlok ta bawalan ta? Mahadlok ta nga di na ta kaon sa bawal. Pero kung ang imong pagtaas sa BP tungod lang sa nervyos, that's another story. Kay balik ta ha. Sa panahon nagkadaghan ang pag-build up dito, ang imo na pong mga blood vessels mahimo na pod ang gitawag peripheral artery disease. Ibig sabihin, dili na makadaloy ang dugo dito pag-ayo. Mga damage ang mga pinong kaugatan, hantod mga matay ang mga tissue diha mga pinangga. Once ang nerve o ang muscle, dili makadawat kaayo sa oxygen o sa mga sustansya nga ilang gikinahanglan aron nga mo function sila correctly, maunay mo resulta nga sakit ang batiis and sometimes mo connect din sa imong dapi-dapi o sa imong buttocks, imong legs, sa imong bagtak o sa imuhang dapi-dapi. So bantayan na sa mga naay high blood pressure. So kung diabetison ka, then napadyugay high blood, brown rice o black rice ang kauna, ayaw pag white rice. Mais, pwede pero dapat tong dagko nga mga pagkagaling, ayaw tong pino nga pagkagaling. So stretching, pinangga, then imuhang i-massage, makatabang na sa mga bikog-bikog. Pag-inom, pinangga og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha kapsula, kaduha sa kaadlaw or katulo so sa kaadlaw, sulod sa isa kabulan or hantod tulo kabulan, hantod man normal imong blood sugar level, ang imuhang blood pressure, og magkinahinay pod og kawala ang imuhang pagbikog-bikog nganuman. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, puno usab siyag sustansya nga mo nourish, mo pahimsog sa imong kaugatan, nga walay mga pagbarabara. Dili lang kaugatan ang i-address ni Makabuhay Plus Herbal Capsule, even yung endocrine system, kaning electricity sa tuwang lawas. Sa ato pa, ginabalance niya tanan, holistic ang approach sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, palami imong tulog, pawala sa huot sa dughan, ang arthritis, maginahinay kawala, maayo imong pag-ihi, kung naghubag ang imuha ang atay, patabangan niya glimpyo ang imuhang atay. Daghan nagpamatuod nga while nag-inom silag Makabuhay Plus Herbal Capsule, nagginahinay og kahayag ilahang pananaw, ang ilang pamanhod sa kamot nagginahinay kawala, ang ilaha usab nga mga pagkamalimtanon nagginahinay kawala. O imagine that, unsa kanindot ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. Sa mga kusog muhagok, hala paim na nag Makabuhay Plus, kulag tulog, paim nag Makabuhay Plus kada human panihapon, aron layo ta sa mga balatian, layo ta sa mga atake, layo pud ta sa mga pagmahay. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, nindot po na siya nga mo limpyo sa atong atay. Mauna inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog mohagok mga pinangga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya, Katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi'i o kung magsigi na siya pinangga. Kasi butod iwong tiyan, pag-augma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagkabuto dimong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mahubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamukapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human panihapon, or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.

0: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og doon naman pipila ra, og doon naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka nato. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pawa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag, sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo, adto na sa imo mga suking butika, bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule adto ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's El Makabuhay.
5: Basta healthy, happy!
6: May kasabihan. Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Ang imuhang batasan, dili ang imong abilidad, maoy muhatod kanimo sa imong destinasyon, sa imong kabutunon sa imong kinabuhi. Unsa man ang maayo gitag talent or abilidad, pero daghantang gidaog-daog, daghantang gipasakitan, daghantang giisahan, gilimbungan, gitake advantage, unsao man ang nindotag balay, pero dili malipayon ang naa sa panimalay. unsa o managwapo-gwapa ta, pero di ta kabalo mo tabang sa mga nanginahanglan og tabang. Unsa o managwapo o gwapa, pero daghantag kontra. Ang Word of God nagsulti. 1 John chapter 3 verse 17. 1 John chapter 3 verse 17. Apan kun adunay nakapanag-iyag mga butang alang sa Panginabuhi dinhi sa kalibutan, og kini siya makakita sa iyang igsuon nga naas kawaladon, og unya magpagahi lamang siya sa iyang kasing-kasing unsaon man sa pagpabilin diha kaniya sa gugma sa Dios. Kung maglisod ay ang atong igsuon, dapat di nato tabangan. Pero kung kita naglisod tungod sa tuang tinuyo nga mga bisyo, watay kapalit og bugas pero natay kapalit sigarilyo, sige pagitag inom makahubog. Nagingon ang Matthew chapter 12 verses 46 and 50, kinsa man ang ako ang igsuon, ang akong ginikanan. Ingon si Jesus Christ, ang akong mga igsuon o ang akong ginikanan o inahan kadtong nagatuman o nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit, maoto ang akong mga igsuon. Kung igsuon nato ang Ginoo aw ang atong allowance, perminti naa. Naatay masangpit panahon sa atong kalisod, malinawon ta tungod kay naatay gisaligan. Buhata lang ang kabubuton sa atong Dios Amahan nga naa sa langit. Usa na sa mga priorities nato kada adlaw ang pagbasa sa iyang pulong aron nga mahibalo ta unsa ang kabubuton sa atong Dios Amahan nga naa sa langit. This is Doc Bri Palange, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon ang grasya galinaw sa Dios, manan natong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ang Dios.
5: Basta healthy, happy!
7: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og nipon, wag yun katulog. Dilipot ta pataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lagi buhat, tikuha ko og cotton buds. Kunya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga Plus. Kunya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa nipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang nipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's EXL Makabuhay.
9: Magnon, naguyo sa syudad sa Tagong 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala kong magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balatiyon sa lawa.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Makabuhay Day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palangi, kita kits.

0: The new Kiss FM 102.3. A couple of minutes ago, before hitting 12 high noon. Monday hits. Kasama si Bob Goodman all the way down 1 o'clock. Siyempre pa dito lang yan sa numero unong radio station sa lalawigan Bull Island. Ito ang The New Kiss FM 102.3. Andam na ba ang tanan? Oh, nangiki na itong usa. Oh. Padong pagkao, nangiki na. Ano na eh? Yeah. Okay, ready na ba mga panakot natin dyan? Maapas pa, especially those mommies out there. Uy! Monday, ah, simula ng Lunes ng maayos. Pakainin ng mga masustansyang pagkain ng mga kilos. Di ba, Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada, and Irwin Sage. Sage family, and Lorde family sa Tip-Tip. Mayang pagpaminaw kaninyong tanan. Eto, update ko muna kayo about our weather, our daily weather hypnosis for the day. Eto na ang atong daily weather hypnosis for the day. Southwest monsoon affecting Luzon and the western sections of Visayas. Uy, naku ha. Lakas-lakas nga ng dagat dito sa eastern part. No? Oh, pagkaganyan, pag maputi ang dagat, ibig sabihin yan, baluron. Diba? Oo, baluron. Eto, paminaw ha, Visayas and the rest of Luzon, including central Visayas, will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by southwest monsoon, possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. Ang pwedeng masinati na to karon, ha? Laga. Amping sa kanunay yung mga flash flood. Nako. Amping, no? Amping. Ayan, ha? Walang ibang makakatulong sa atin kundi ang sarili din natin, di ba? Oo, wag na tayong umasa pa sa mga tulong-tulong, especially pag oras na nagkagipitan. Diba? Self-evac na! Wag na maghintay! Diba? Yan ang pinaka-the best. Oo, yan ang pinaka-the best na buhati natin. Diba? Okay, Sir Charles De Calay, mayong pagpaminaw. Oras, a minute before mag-12 midday. High time for me to play our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyon, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Mata kong ingon na, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyon, dangot lang mo sa makabuhay, kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
3: Makabuhay. Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.

0: Zinc agad!
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
4: Sa una, magudyuday maligo lang kung buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
3: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ang ipasitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
4: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
5: Akoy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte!
5: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
7: Rexido Forte!
5: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
7: Rexido Forte!
6: Maunang diskarte na ako, discarding bisnak na to.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: Pharmacy.
1: Pass Pharmacy.
2: De kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
3: TTX 500.
4: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: TTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
5: Hala, kanay.
6: Wow, nice.
5: Kanais ba? If you're looking for safe and effective whitening products, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
6: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
5: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
6: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
5: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
6: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
7: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: ang magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay health and wellness caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok na klima. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or a Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hi, baling malasa. Oy,
14: unsa ka, Brad?
13: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
14: Unsa man imong ATM card?
13: Banknet.
14: Ano problem sa PHCI withdraw?
13: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
14: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
13: Mao ba?
14: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
13: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At tumakustan na hirong hapon. Nya.
14: O, siya nya.
13: Alam mo sa good day, habi? Para mintin?
14: Gamintin kag numero?
13: Sagoy numero. Mintin good. Mintinance ba sa akong high blood?
14: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHSI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
15: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
1: Rexido Forte!
15: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
15: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
16: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
19: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

And you're still tuning in to your favorite station, the new KISS FM 102.3 Bohol. We've got 20 minutes after 1 o'clock in the afternoon. And what a hot and beautiful afternoon, mga ka-dearest friends. Maayong hapon kaninyong tanan. I hope nga everyone is doing great and enjoying this lovely afternoon. Bisan pa o init kaayo ang panahon, ayaw ka balaka kay naadiri ang inyuhang kauban nga kanunay anda mamati sa inyong mga istorya. Mga pagbati ug mga kasinatian sa gugma. And yes, this is your girl J.I., ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati. And hello to Sir Erwin Saging, ang naminaw karon. Maayong hapon kanimo, Sir Erwin. Og sa tanan nga namati karon, maayong hapon kaninyong tanan. So stay tuned, relax, and enjoy the afternoon with us, mga ka-dearest friends. Kay naanasad tay bagong sulat. Usa ka istorya, og kini nga sulat gikan kay Ma'am Abigail. Mapaminaw na nato ni unya, mga ka-dearest friends. Anyway, here's another love songs against all odds. Right here on the new KISS FM 102.3 Bohol.

Jayanne. Ako si Abigail, 29 years old. Sulod sa tulo ka tuig, na ako'y nauyag nga si Ryan. Siya ang klase nga lalaki nga dili gyud ko pasagdan. Kung masakit ko, naa siya. Kung kinahanglan nako og tabang, siya akong tawagan. Kung mag-away ni, siya gihapon ang unang mangayo og pasaylo. Bisan, usahay, ako ang sayop. Sa tinuod lang, wala ko'y ikasaway niya. Pero adunay usa ka problema. Wala na nako siya gihigugma sama kaniadto. Dugay na mi pero wala nako siya buhii. Ngano? Kay nahadlo ko nga basin kung buhian nako siya. Wala na ko'y makit-an nga tawo nga sama niya. Mao nga bisan wala na kaayo ko'y pagbati, akong ipadayon ang amuang relasyon. Uyab mi ni Ryan pero naasad ko'y laing uyab. Ug mao kini si Jomar. Nagkagusto ko ni Jomar tungod kay gwapo ug naa siya'y nindot nga trabaho. Naa may trabaho sad si Ryan pero dili lang gyud enough para mapalit niya ang akong mga gusto. Ang trabaho ni Ryan, usa siya ka-driver sa van. Ug ang trabaho ni Jomar, siya usa ka-engineer. Dili sa panghinambog, Dear Jayanne, pero itsuraan gyud ko. Ug daghan ang mga nagkagusto gyud sa akoa. Samtang uyab mi ni Ryan, uyab sad mi ni Jomar.

0: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
1: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
4: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing. Sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
6: Gahapon pa!
2: Ah, kuya waoy!
5: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bag

0: Virginia.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, Sunning Light.
6: Drink responsibly.
7: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Pila, pila.

0: kinahanglan. Extra ang handa.
1: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
1: Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ta-da!

0: Virginia.
1: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa ako, unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luyan jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
2: Ang baha, balikayan, kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay health and wellness caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids!
5: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
6: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
5: Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
7: Balik sa buhol, balik.
5: Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.
8: DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
8: DTX 500.
10: Mabalik sa mga butika.

0: Napakainit sa hilana. Dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan. Maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Port og sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palangi, kita kids.
1: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Dear J.N., samtang si Ryan og ako naa sa usa ka kama, naa siya'y mga gipang-ingon sa ako ah. Mahal, gusto ko ikaw na gyud ang ako ang maasawa pohon. Dili na gyud ko mga taong lain. Mauba mahal, gusto ko mahal, ikaw na sad ang ako ang mabana pohon. Suwerte kayo ko kay sexy unya guwapa pa jud ang ako ang mahal. Maswerte sad ko kay buutan kaayo ka sa ako ang mahal. Dear J.N., aron dili ko masakpan nga nagbinuang ko, nipalit gyud ko og tuyo og laing SIM card para dili niya mahibaw-an ang amuang mga conversation ni Jomar. Ug mulakaw na gani si Ryan, mumessage na dayon ko ni Jomar. Sa tinuod lang, naanay nahitabo namo ni Jomar. Ug wala sad kahibalo si Jomar nga naa na koy uyab nga mao si Ryan.
1: Abigail, nakadungog baya ko ganina nga naa kay ka-istorya nga laing lalaki. Kinsya man to?
0: Oh, katula. Classmate ra to na ako pag high school laoy.
1: Oh, mao ba?
0: Oo la. Ay kabala ka la. Dili mo ko mangitag lain la. Si Ryan lang yod ang akong gimahal na.
2: Dear J.N., samtang ni trabaho si Ryan, makikita ako ni Jomar. Para dili ko masakpan, magsuot dayon ko og jacket ug face mask. Usahay, mananaw mi og sini ni Jomar. Usahay, mag-mall sad mi ug palitan ko niya sa tanan na akong mga gusto. Maungganahan yud ko basta si Jomar ang ako ang kauban.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Kinsay ngalan na to, sir?
2: Paul Mercado, diyan ni sir.
1: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
2: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Humbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500 na ginakayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
3: DTX500. Mabalik sa mga butika.

0: ito'y swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Hi! Ako si Rona Almonia. 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
3: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
4: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
5: Send me Glight. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
6: Drink Glight. Live light,
7: light. Drink responsibly.
8: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang!
9: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial, ang atong kadulngan.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan, ha. Sa susunod na minuto ay babasahin na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabot sa inyong mga katanungan, patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot po sa ating Makabuhay Hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have another texter. Hello, Doc Glenn. Ako po si Marvin, 55 years old, from Tandag, Surigao del Sur. May hypertension po ako. Lagi pong mataas ang BP ko kahit minsan wala naman po akong nararamdaman. Minsan, medyo kinakabahan po ako kasi may history ng stroke ang tatay ko. Paano po makakatulong ang EXL Makabuhay product para sa condition ko? Alright, Tatay Marvin, no, ang hypertension ay isang chronic condition na kung saan ay laging mataas po ang pressure po ng dugo ng arteries. Kapag hindi makontrol po ito, maaaring magre-resulta po talaga sa stroke, no? Even some of heart attack and even some of kidney damage. Ang dahilan po nito ay ang kombinasyon po ng poor lifestyle, stress at imbalances hormones, at pati na rin ang blood vessel cells. Malaking tulong po ang EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay may turmeric, garlic, cinnamon, mga natural vasodilators na tumutulong na mag-relax po sa blood vessels at nagpapababa po mismo ng blood pressures. Kasama rin po ang neem plant at serpentina na may epekto rin sa blood sugar regulation dahil sa mga uncontrolled sugar ay mataas din po ang chances na magkakaroon ka ng hypertension. Samantalang, ang EXL Makabuhay Black Coffee naman po mga kamakabuhay ay may purple kern, mangosteen at guava na may mataas po na antioxidant at polyphenols. Ito ay tulong sa vascular health, cholesterol balance at circulation. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day before meal, and of course monitor your blood pressure regularly. Sabayan rin po ng EXL Makabuhay Black Coffee, one sachet once a day, best in the morning. Tandaan po natin po mga kamakabuhay, limit salt intake. Iwasan po ang processed food, maglakad-lakad o mag-exercise 30 minutes araw-araw. Bawasan ang stress at siguraduhin sapat po ang tulog. Sa tatlong kondisyon na ito po mga kamakabuhay, from asthma, malaria, malaria recovery at hypertension, tension, tandaan po natin, kailangan po ng katawan ng immune modulation, anti-inflammatory support at antioxidant defense. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule ay parang daily defense shields na tumutulong na ibalanse ang immune system at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay ng dagdag energy, circulation support at cellular nourishment. Kapag pinagsama po ito, hindi man po ito gamot pero nagsisilbing malakas na katuwang para maagapan ang sintomas, mapapalakas ang ating katawan at mabawasan po ang risk ng komplikasyon. Alright mga kamakabuhay, we are running out of time. Napasarap naman po ang ating usapan pero gusto man namin po basahin ang lahat ng inyong mga katanungan pero limitado lang po kasi ang oras ng programa na meron tayo. Pero huwag kayong mag-alala, lahat ng nagpaabot na katanungan ay titiyakin po namin, masasagot po namin na kinakailangang gabay para sa inyong kalusugan. Pero bago po tayo magtatapos, gusto ko pong mag-iwan po sa inyo na mahalagang paalala na ang kalusugan ay kayamanan. Huwag nating hintayin na bumigay ang ating katawan bago natin bigyan ng tamang pangangalaga. Araw-araw may pagkakataon tayong pumili sa mas malusog na pamumuhay. Piliin po natin na alagaan ang ating sarili. Sabi nga sa Proverbs chapter 4 verse 20 to 22, aking anak, pakinggan mo ang aking mga salita sapagkat ang mga ito ay buhay sa mga nakakahanap sa kanila at kagalingan sa buong katawan. Napakagandang paalala na ang tunay na kalusugan ay hindi lang na nakikita sa physical na katawan kundi sa ating buong pagkatao, katawan, isipan at espiritu. Always remember, health is not value till sickness comes. Huwag nating hintayin na may dumating na sakit bago na natin pahalagaan ang ating kalusugan. Maging proactive tayo, kumain po ng tama, magpahinga ng sapat, iwasan ang stress at gumamit ng mga natural na paraan para mapanatili ang kalakasan ng ating katawan. Kaya gawin natin araw-araw na investment ang ating wellness. Uminom po ng EXL Makabuhay Products, magdasal at magtiwala na kayang nating baguhin ang ating health journey para sa mas mahaba, mas masaya at produktibong buhay. Maraming maraming salamat sa iyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Tandaan po natin mga kamakabuhay, ang katawan natin ay regalo po ng Diyos. Kaya alagaan natin ito na may pagmamahal at pananampalataya. Hanggang sa susunod muli, always remember, stay healthy, stay blessed, dahil sigurado kang malusog dito sa EXL Makabuhay. God bless us all.
4: What's up, Doc?
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa bawat araw, mas magaan ang loob mo dahil alam mong may kasama kang natural na panangga laban sa mikrobyo para sa proteksyon ng pamilya mo. Mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Tunay, puro at subok na panlaban sa mikrobyo. Hindi pa huli ang lahat sa iyo kamakabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal supplement in the market.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange. Kita kits.
8: Looking for the perfect spot to spend your day in paradise? Discover Bohol Best Mall, Panglao, the premier place to shop, dine, and unwind. Whether you are hunting for a place to shop, craving for authentic Korean food and aesthetic cafe, or just looking for a cool place to relax, we have everything you need right here. Bohol Best Mall, Panglao. Visit us today at Purok 5, Danao, Panglao, Bohol. Grow your business in the island's newest hotspot. Premium spaces available for lease. Don't miss out. Call us today at 0931-990-5555. Bohol Best Mall, your ultimate island lifestyle destination.
9: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Swaktopak.
1: Swaktopak!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
0: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita?
5: Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kay kong ipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga na ako'y hyperthyroidism. I heard MXT way back before pa ko na diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganon. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine check-up. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the, ano, the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God. MX3, diridyo ko believe.
12: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

Alang sa dinalian paghupay sa mga klase-klaseng sakit sa kalawasan ng kalibot sa paggamit sa produkto sa iyang siyal na kabuhay, ang all-in-one skincare oil ay kalimot niya og mga lawa Agosto 18 mo ang sugod sa ilahang gitawag og Caravan EXL Caravan. At ito ni mahitabo sa Obuhan niya pagka-19. Adto sa ni sa Poblacion 2 Gymnasium. Kauban sab ni Dr. Bri Palangi sa EXL. Makabuhay ug mananagadlaw Agosto 18.

0: usa ka ba kabuhay buhay day?
1: Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga palig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
4: Nak, palihog ko sa akong haplas, be. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCCI?
5: Magunsa man ka dito pa.
4: Da, mulunt ako. Na ako'y project. Sapod ning kalit man nagtukar ning akong arthritis, oy. Batak-batak ka man tako.
5: Ay, wa na problema. Pwede man good ka mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
4: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
5: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
4: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
5: Be, ang pinay mong phone.
4: Ay, ora. Dugloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
5: O sige, good. Paminawan eh.
6: Mga kaabag, anong taka-avail ng PHCCI mobile loan application? Mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglang Android atong phone. O niya ato ta sa Google Play Store app. Dahil ato i-search ang PHCCI loan. O manala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one time password kon OTP. Kung ana lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman idiretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaaka ni nga ATM. Maura!
5: Nya, yeah, kuha ni mo pa.
4: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
5: Maulagi. Listo kayo basta loan.
7: PHCCI Mobile Loan Application, teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun.
8: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Sherry's Restaurant and Bar, located at the 4th floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.
9: Day si Rain Galvet usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
10: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Nay nag-text din hi, Doc, good morning. Unsa akong buhaton? Taas man akong kolesterol og nagapanakit na pod ang akong mga kaunuran, Doc, og nagasakit pod ang akong mga batiis. Doc, palihog tambagi ko, Doc. Okay sa mga naay taas ang kolesterol, lalaki ba ni babae, pila edad, palihog pinanggaha, kikinahanglan kay mabaw ang punta nato pila edad nimo. Pag mag-text mo, i-appeal ang ginang inyong mga edad, og lalaki ba ni connected gihapon na siya. Okay, kung naamoy gipang-take ng mga synthetic maintenance, especially no, mga statin, medication, unsa ba na inyong gipang inom diha, pag nagasakit pag gani, kung naamoy mga gipambati nga murag kapoy kaayo, murag di mo kasabot, nga murag lain ang paminaw, balik mo sa inyong doktor, no, sa advice ato na. Tungod kay naay sometimes ang mga brand usab, no, sa mga statin drug, ang uban makauyon sa atorvastatin, ang uban sa lain nga mga statin drug, simvastatin, lovastatin, pravastatin, o sa panang mga naay mga tatin-tatin mga pinangga, no? Balik mo sa doktor. Hantod nga mapuga na gyud inyong doktor, tan-aw gyud inyong murag nalibog na po yung doktor. Ngita na pug kag lain nga mga pamaagi. No? Ingon ni ana mga pinangga. Now sa ato din gyud recommend gyapon nato. Although nag-practice ko sa lifestyle medicine, wala ko nag-recommend nag-hatag og mga synthetic drugs. Ato ang ginahatag din is natural nga mga medicine. So, balik ta sa cholesterol. Ang cholesterol, mga pinangga, is mao na siya mo tabang nga mohimo og vitamin D sa lawas, mohimo og bile acid sa lawas, mo enhance ang imong neurological function. So, mga kaugatan nimo na buhi gyapon na sa cholesterol.

0: Unya, sa memory po nimo, nag-agad po na sa proper level sa cholesterol. So, 75% sa ito ang body's cholesterol is gihimo na sa imong atay. In other words, dili po ka makahimog testosterone, importante ninyo mga hormone sa lalaki, estrogen sa mga babae, mga cortisone, and other vital hormones kung walay cholesterol. So, mao na nga, bantayanan na ito nga, di po nimo. So, importante ang cholesterol. Now, since nag-inom ka sa imuhang statin drugs, sakit ang imong batiis, sakit ang imong mga kaunuran. Okay. Actually, daghan pa kay kang pwede batiyon ana kay kasi pag bantayan nimo niya, ibutang nimo, wala kay dili ka negative nga nag-inom sa cholesterol drug maintenance nimo. Ibutang nimo nga positive jud ka nga niinom, yampuan pa nimo. Pero wala ginom ka, uy, kapoy mang lawas, walay kusog ka imuhang kaunuran, sakit ngol-ngol imong kalawasan, unya medyo lain pa minus mong kasing-kasing, okay. Kana, alalayin ang imong cholesterol, ang imong ginom nga statin, wala siya nakatabang nimo. Pero ang question, undangon ba dito, I suggest ay sa kundana. Ang imong buhaton, alalay ang imong statin drug sa lifestyle. Lima ka lifestyle factor. Kini atang himang pinagkadawang portion na to. Ay sa magkalimot usap, no? Pwede nyo inumon EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ay lagi sabay sa simuhang statin drugs, okay? At least nasa isa ka oras o dua ka oras na gap. Pwede mga pinaga. So, kung taas kay cholesterol, inum og Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag o tuhapon. Kung dako kang tao, tambok ka, tagduha capsule inumas buntag, isa sa udto o duha sa gabi. Para nga, ang imuhang blood pressure, layo ka sa mga atakis kasing-kasing, okay? O mga ngol-ngol sa kalawasan, ma-address na niya. At ang isa, ikadong portion na to, kung saan na to pagpa-improve ang imong cholesterol nga maging normal, natural, ang imong statin drugs mahimong effective.
1: Taigong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength. As you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
1: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palangi sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palangi, kita kids.

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan. Strong sa una,
6: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay Moringa Neem Guyabana Luya Bawang Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagundi Vitamin C Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins Kasangka natin para sa kalusugan Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon huwag kang bibitaw laban lang Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay health and wellness caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
3: The verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
4: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
4: Sa among mga kakiss.
3: Sa mga kabarangayan.
5: Number one.
4: Kalungsuran.
5: Number one.
3: And in the city of Tagbilaran.
5: Number one.
3: Thank you for making us number one.

0: Stay tuned.
1: Oras sa tulog nato sa Honcho Lechon Belly House, ang pinakamasarap na lechon belly ug sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
2: Uy, Mari, nano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi ka plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol, kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
5: ACE Medical Center Bohol.
4: Kasaligan mo.
6: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering na supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong nag-give up. Morag kani ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, dirigyo ko believe.
7: Win!

0: Plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang ImmuniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be part of the 2026 Be Grand Bahal International Marathon, the Sandugo Run, on August 30, 2026 at the Be Grand International Convention Center, Panglao, Bahal's biggest marathon event. The 2026 Be Grand Bahal International Marathon,
4: the Sandugo Run,
3: powered by GU Energy PH, a World Athletics accredited event in cooperation with the Association of International Marathons, is also brought to you by Be Grand Resort Bahal, home of BIM, GU Official Energy Gym Partner, Brooks, Special Footwear Partner, Virginia Food Incorporated, Bukari Sweat, Mitsubishi Motors, Fast Auto World, Amorita Resort, Blue Water Panglao, Nonki Japanese Restaurant, The Bellevue Resort, Del Mar Lifestyle Center, Strong Moto Centrum Incorporated, Our Daily Bread, ECYY, Sports Hub, Soleil Hotels and Resort, with Heat Resort and Spa, Alona by J Park Island Resort, Q Hotels, Panglao and Tangbilara, Best Western Plus, The Ivy Wall Resort, Lotus Resort Panglao, Official Media Partners, The Bahal Chronicle, DYRDAM, Ang Kasaligan, and the new KISS FM 102.3. The B Grand Bahal International Marathon.
4: Grand Bahal International Marathon.
3: The Sandugo Run. Be there.
5: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mog dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Isip standard bearer sa Abante Bohol, akong ipakita ninyo ang atong roadmap of governance o development agenda. Nakaplastada na ang atong padulngan sa umabot. Education. Palapdan o improve nato ang existing scholarship programs. Programa nga mo develop sa potential sa mga batan-on. Hatagan nato o importansya ang arts, culture o heritage sa atong probinsya o mga indigenous people nga ania sa Bohol. Daghang salamat sa kumakaitsunang bulanon.
2: Immerse yourself in the breathtaking landscapes from the iconic chocolate hills to rolling terrains of the North.

May hapon mga higala. Ania na sa taas o sa sulod o sa kaoras nga mag-uban. And it's a top hour of the Bohol's number one music radio station, 102.3, the new Kiss FM. From the beautiful island of Bohol, the first and only UNESCO Global Geopark in the Philippines. Mga higala, it's 17 of August 2026. And the time right here, it's 6 minutes past the hour of 5. Happy, happy Monday mga higala, no? It's the first day of the week. Kamusta, kamusta ang ato ang mga ganap sa kinabuhi mga higala? Basin ba ang uban nang paduna manguli ang uban nagapas pagihapon or nag overtime pa or ang uban basin padung pagyud mo skwela or mo trabaho no magsikay-sikay ta mga higala

And of course, my biggest respect to our Visayas top performing governor for youth, sa atong pinalagang gobernador sa Bohol, Governor Aris Omentado, to Vice Governor Nick Besas, and to the Sangguniang Panalawigan, SK Provincial Federation President Board Member Lawrence Xavier Angkla, and to the man behind inclusive, holistic, and transformative youth education and sports development in our beloved province, headed by headed of the Provincial Youth Development Office. Big, big shout out sa iyo, Kuya John. And of course, dili na to kalimtan ang atong mga higala sa kahanginan sa Dakbayan sa Tagbilaran o sa 47 municipalities to all mayors, vice mayors, mga konsihales, ang akong pagtahod and biggest salute to every one of you. Kamusta, kamusta mga higala, no? Kamusta man ang atong pagpamista, no? Murag this past weekend, no? Daghan kayong pista. Kinsa may nang mista sa taga Dawis. Pag Sabado, no? Daghan kaayo traffic, kaayo, no? Sa kanang padung sa Dawis, no? Pero, mga ingon ta nga, it's worth the wait. No, kay bisag unsa ka pa ka traffic, no, basta kay nagpaabot ang kagumkom nga lechon laban ra gihapon. Og maayong-maayong pista sa DI gahapon, no, sa Barangay Tip Tip. Ayan, nakapamista na ba ang tanan? Anyway, ladies and gentlemen. Kamusta, kamusta, no? Kamusta naman ato mga estudyante karong hapuna? Naghinahinay na siguro sila pamauli, no? Labi na karon ang kalangitan mo, ragni action, nagdagom-dagom. Dili unta mo bundak ang kusog na ulan, kay lisod kaayo isa kay pauli. Ug big shout out po kos, no, sa ato ang mga street vendor, no. Gigutom gyud ko, no, kay murag karong adlaw, no, daghan kaayo mga activities and mga kalihukan para sa ato ang kanang Bohol Youth Lead Bohol Island Jaypark Sandugo Youth Leaders Camp. So big shout out, no, sa ato ang mga vendors diha. Kamusta ang ato ang mga quick tempura gusto ug uban pa diha? Muna nasuya gid ko, no, kay sila nagkaon-kaon, no. Pero so much for that mga higala. Padayon naghihapon ta kay Manimalos ko unya. E nagkahuman ani nga akong kuan. Mukhaon ta.

lain-lain programa inisiyatiba para sa ato ang Sandugo Festival. So karon no, nagpadayon paghihapon no ang ato ang Bohol Island Jaya Park Sandugo Youth Leaders Camps registration no. Kung kinsa pa itong mga kapatanunan, naganahan mo appeal sa ato ang Big YLC. Welcome kaayo ta mga higala no, kay free ra antana, free meals, free kits and free registration. Big shout out sad ko sa mga kahigalaan diha sa Ubay, Bohol. No, dungog kayo ta sa Ubay, Bohol no. So sa mga nang mga tricycle diha, sa mga multicab, sa mga driver diha, maing-maing hapon kaninyong tanan.

Once again, may mga hapon sa atong mga estudyante, youth leaders, SKs, sa atong mga tinahod ng mga teachers nga nagpaminaw karon. This is your space, your platform, and your moment, mga higala. So kung ganahan mo i-shoutout mga higala, so feel free to comment on our Tigong sa Kabatunan Unan page para ma-shoutout mo real time.

Here's to the first shoutout, mga higala. A big shoutout kang Kuya Josh and Kuya Lendo nung nga pa doon na sila mag-review no para sa teachers board exam. Good luck ninyo, Kuya. And sa mga future teachers nato nung nga nag-review karon no nga nag-prepare na gyud. Hapit na gyud atong board exam no. Pila na lang ka tulo kay next month na laba ang inyong board exam. God bless ninyo. Ang akong pag-ampo nag-uban kaninyo, Char. And big shoutout sa Student Movement for Climate Action sa HNU headed by Kuya Charles. So maing-maing hapon, no? Kamusta naman mo, no? Especially sa DQNU Sam from Baisu. Kamusta naman mo diha? Nana po tayo bagong live viewer. May hapon, Ma'am Nita Valderosa. Ayun, Ma'am Nita, no, kabantay ko, no, consistent yun ang imuhang pagpaminaw sa ato ang tingog sa kabataan-unan. Kamusta ka man ron, Ma'am Nita, no? Baka nagmuni-muni ka while naminaw niya na kay lami nga kapidiha. So, sit back and relax lang, Ma'am Nita, no, and try to accompany you to our tingog sa kabataan-unan for this afternoon. Boy!

Kamusta naman mga higala, no? It's already August na, natatunga-tunga sa tuig. Kamusta naman atong pagpaningkamot sa life? Lumalaban pa ba ang everything? No, ladies and gentlemen, pila na lang katulog. Bare months na po. Pero dira kita sa Bohol, no? Sobra kainit ragihapon. Labi na sa Mindanao, no? Pero sa Luzon, nag-ulan. Part na siguro ni sa climate change. Pero bisan pa man

Always drink plenty of water and make yourself hydrated, no? Kay kusugra ba ang mga kuan heat stroke karong panahon na no nga grabe kay kainit. Always kita magdala og tubig and always hydrate ourselves, no? Muinom kita kanunay og tubig.

So update lang ng mga higala ganiha na humanag yun ang atong on the spot essay writing contest, no? Nga gihimo sa CPG Hall, New Capitals at the second floor. So impressive kay ilahang mga craft, ang ilahang mga write-ups, no? Kay gihuna-hunaan gyud og ila yung gi-preparan para karon nga event. Kinsa ka ang mananaog, no? Kinsa ka ang mudaog og 6,000 pesos? O kinsa kay mga matanghal na itong grand winners ato ang Bohol Islander for Sandugo Youth Leaders Camp on the spot essay writing contest.

Ay, mga igala, no? Ayan. So, kamusta na ito, mga igala, no? Our next song would be Change by Bo Young Music.

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold, the handmaid of the Lord.
1: Be done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, O Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Makabuhay day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
3: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox, ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
6: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya. Magbayad ta anak karato ay Mari para makaabilitan sa mga diskwento.
5: Oh, delikat Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
6: Oh, mao ba Mari?
5: Interesado ko makuha sa bug share Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
6: Sige Mari ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha Mari. Ugma dayon Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
7: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
8: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
9: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
10: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Alagang unilabyan.
12: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
14: Drink responsibly.
13: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
14: Drink responsibly.
15: Jong sa una.
16: Ako,
14: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matagad Law og Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: DYRD branch, located at Ground 4 DYRD Building. Also available at Leo Revita CPG branch, located at corner Maria Clara Street, CPG Avenue, in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.
1: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
2: I'd be lost without you. I'd be lost without you.
1: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
2: You.
1: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
2: You.
1: Ay, napalayo uli.
3: The best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito's Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part? Our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Unli Rice and Pork Barbecue Lomo with Unli Rice. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan.
4: Calvito's Sugbahan.
3: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot-kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
5: Uy pare, ninduta yun sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
6: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
5: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
6: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay o negosyo.
5: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
6: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mo message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
5: Sige pare, muadto gid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
6: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
7: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
10: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita-kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palangi, kita-kits!
4: FM 102.3.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Nay nag-text din hi, Doc, good morning. Unsa akong buhaton? Taas man akong kolesterol og nagapanakit na pod ang akong mga kaunuran, Doc, og nagasakit pod ang akong mga batiis. Doc, palihog tambagi ko, Doc. Okay sa mga naay taas ang kolesterol, lalaki ba ni babae, pila edad, palihog pinanggaha, kikinahanglan kay mabaw ang punta nato, pila edad nimo. Pag mag-text mo, i-appeal lang yun ang inyong mga edad, og lalaki ba ni, connected gihapon na siya. Okay, kung naamoy gipang-take ng mga synthetic maintenance, especially no, mga statin, medication, unsa ba na inyong gipang inom diha, pag nagasakit pag gani, kung naamoy mga gipambati nga murag kapoy kaayo, murag di mo kasabot, nga murag lain ang paminaw, balik mo sa inyong doktor, no, sa advice na ito na. Tungod kayo na ay sometimes ang mga brand usab, no, sa mga statin drug, ang uban, makauyon sa atorvastatin, ang uban sa lain nga mga statin drug, simvastatin, lovastatin, pravastatin, o sa panang mga naay mga tatin-tatin mga pinanga, no? Balik mo sa doktor. Hantod nga mapuga na gyud inyong doktor, tan-aw nga inyong murag nalibog na po yung doktor. Ngita na pugkag lain nga mga pamaagi. No? Ingon ni ana mga pinanga. Now, sa ato din gyud recommend gyapon nato. Although nagpractice ko sa lifestyle medicine, wala ko nag-recommend nag-hatag og mga synthetic drugs. Ato ang ginahatag din is natural nga mga medicine. So, balik tas cholesterol. Ang cholesterol mga pinanga is mo na siya mo tabang nga mohimo og vitamin D sa lawas. Mohimo og bile acid sa lawas. Mo enhance ang imong neurological function. So, mga kaugatan nimo nabuhi gyapon as cholesterol. Unya sa memory po nimo nagagad po na sa proper level sa cholesterol. So, 75% sa to ang body's cholesterol is gihimo na sa imong atay. In other words, dili po ka makahimog testosterone, importante ni nga mga hormone sa lalaki, estrogen sa mga babae, mga cortison, and other vital hormones kung walay cholesterol. So, mao na nga, bantayanan na to nga, di po nimo. So, importante ang cholesterol. Now, since nag-inom ka sa imuhang statin drugs, sakit ang imong batiis, sakit ang imong mga kaunuran. Okay. Actually, daghan pa kay kang pwede bation ana kay kasi pag bantayan nimo niya, ibutang nimo. Wala kay dili ka negative nga nag-inom sa cholesterol drug maintenance nimo. Ibutang nimo nga positive jud ka nga niinom, yampuan pa nimo. Pero wala ginom ka, uy, kapoy mang lawas, walay kusog kay imong kaunuran, sakit ngol-ngol imong kalawasan. Unya, medyo lain pa minus mong kasing-kasing, okay. Kana, alalayin ang imong cholesterol nga ginom ang imong ginom nga statin, wala siya nakatabang nimo. Pero ang question, kundangon ba dito, I suggest ay sa kundangan. Ang imong buhaton, alalay ang imong statin drug sa lifestyle. Lima ka lifestyle factor. Kini at ang imang pinagkadong portion na to. Ay sa magkalimot usap, no, pwede nyo inumon EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ay lagi sabay sa imuhang statin drugs, okay? At least naslay isa ka oras o dua ka oras na gap. Pwede mga pinaga. So, kung taas yung cholesterol, inum og Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag o tuhapon. Kung dako kang tao, tambok ka, tagduha capsule in mas buntag, isa sa udto o duha sa gabi. Para nga, ang imuhang blood pressure, layo ka sa mga atakis kasing-kasing, okay? O mga ngol-ngol sa kalawasan, ma-address na niya. At tangay sa ikarong portion na to, kung saan na to pagpa-improve ang imong cholesterol nga maging normal, natural, na ang imong statin drugs mahimong effective.
1: Taigong time mga pinanga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Nagkalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinanga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength. as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita-kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita-kits.
6: Be part of the 2026 Be Grand Bohol International Marathon, the Sundugo Run, on August 30, 2026 at the Be Grand International Convention Center, Panglao, Bohol's biggest marathon event. The 2026 Be Grand Bohol International Marathon, the Sundugo Run, powered by GU Energy PH, a World Athletics accredited event in cooperation with the Association of International Marathons. It's also brought to you by Be Grand Resort Bohol, home of BIM, GU Official Energy Gym Partner, Brooks, Special Footwear Partner, Virginia Food Incorporated, Pocari Sweat, Mitsubishi Motors, Fast Auto World, Amorita Resort, Blue Water Panglao, Nonki Japanese Restaurant, The Bellevue Resort, Del Mar Lifestyle Center, Strong Moto Centrum Incorporated, Our Daily Bread, ECYY, Sports Hub, Soleil Hotels and Resort, Mithee Resort and Spa, Alona by J Park Island Resort, Q Hotels, Panglao and Tagbilaran, Best Western Plus, The Ivy Wall Resort, Lotus Resort Panglao, Official Media Partners, The Bohol Chronicle, DYRDAM, Ang Kasaligan, and the new KISS FM 102.3. The B Grand Bohol International Marathon.
7: Grand Bohol International Marathon.
6: The Sundugo Run. Be there.
8: Reactivate. Let's move, let's groove.
9: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
8: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
9: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
10: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
9: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Poclea Compound, Mansa sa Seaside. Quality of care is our top priority.
10: Go Wellness, go Reactivate.
6: The new KISS FM 102.3, together with your best friend on air, Sean Bideway. Hey, KISS, 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. Up to 100,000 winners. It's easy. You get two chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
10: Wednesday.

0: drink responsibly.
1: Ako Daisy Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
0: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Sherry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Sherry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Sherry's.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong, na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Planang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gyud ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag, udto, pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
4: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
5: The best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba tula kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito's Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and deep delicious eats await you. And the best part? Our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Only Rice and Pork Barbecue Lomo with Only Rice. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan. Calvito's Sugbahan.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kadyot na!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kaldereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
13: Without you, I'd be lost without you.
12: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
13: You.
12: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
13: You.
12: Ay, napalayo uli.
14: Uy pare, nindutag yun sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayot tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
15: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
14: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
15: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa sa balay og negosyo.
14: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo-install og glass windows para sa akong commercial building.
15: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at Bangragin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sa't ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
14: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang gyud ang kulang para mahuman akong project.
15: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo ug pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design ug sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
16: The new Kiss FM 102.3 together with your best friend on air, Sean By The Way. Hey, Kakiss, 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. Up to 100,000 winners. It's easy. You get two chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
17: Wednesday!

ka makabuhay. Kumusta? And welcome sa tong tulumanon. So sa kaoras managkuyog na usap kita ug daghan kitag makatunan nga mga impormasyon. And syempre labaw sa tanan manambagta sa tambagi ko, Lady Batod.

ni akining tulumanon nga imong kadangpan ug kasandigan. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kun duna ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusara.

0: Salamat ng bonggang-bongga from the bottom of my internal organs. Makabuhay day ka makabuhay. Oy, unsa man ang oras ni mo diha sa imong nahimutangan karon? Sa gihapon kahimsog ug kabaskog sa panglawas atong iampo kanunay sa labawng makagagawom. Ako si Lady Baton. Siyempre, as usual, katulad ng ating nakagawian, kamakabuhay, magkuyog kita sud sa saka oras, uban sa tumung-tumung o tuyo. Good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghang gihapon kita mga hisgutanan karon kabayan sa panglawas. Ingon man sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kay mausab ka na ang naghimong posible sa atong tulumanon. Rason nga kita managkuyog ni ining mga orasa, ni ining programa, ni ining istasyon. Ana, no? Ka makabuhay ni ang unang revelasyon. Unang revelasyon o karon nga season. Kay unang yugto pa lang sa bagong sender karong adlawa. Chapter 1, unang yugto gayod, no? Sa atong sender nga mutubagsangan nga Candy o sa kababay, 25 anyos o nagpuyo diha sa Davao City. Niya ang iyang istorya. Dini lamang sa atong tulumanon, imo tulumanon.
1: Tambahi ko Lady Baton. Tambagi ko Lady Baton.

Masama ang tala dahil sa labis na pagtitiwala at kawalan ng pag-iingat sa sarili, naanakan po ako ng tatlong lalaki sa magkakaibang pagkakataon. Pinoy po ang ama ng aking panganay, isang dayuhan naman na Briton ang ama ng aking pangalawang anak, at dayuhan pa rin na isang Chinese ang ama naman ng aking bunso. Tuloy po ang pagkakilala ng mga tao sa akin, ako'y isang mumurahing babae at hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ko naman sila masisisi, pero kung kaya ko nga lamang ipaliwanag sa kanila ang bawat isang dahilan, ginawa ko na sana. Pero kapag hinusgahan ka na pala kasi ng mga tao, kahit gaano pa ang katotohanan na maihayag mo, hindi rin nila paniniwalaan at magsasayang ka lang ng oras. Dear Lady Batod, sa pakikibahagi ko pong ito, naway hindi po ako mabibigo na marinig ang inyong mga ginintuang payo. Umaasa rin po ako na kapupulutan ng aral sa buhay ang aking kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Candy, 25 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Davao City. Ito po ang aking revelasyon ngayon.

0: Denver?
1: Niya na kita, Candy.
0: Gikulbaan ko.
1: Dili ka ang imo bati, anak. Buutan ang akong pamilya. Buutan sila si Papa ug akong maguwang. Gawas pa. Ni ako.
0: Walang ko makasabot sa akong gibati. Kusog ang kuba sa akong dughan.
1: Ay, relax lang, Candy. Relax lang, okay?
0: Denver.
1: Mauyunan ka sa akong pamilya. Kana ang siguro. Isip akong hinigugma.
0: Denver?

Batod, nakilala ko po ang pamilya ni Denver noon, maliban sa kanyang ina na nasa Amerika. Pero sila nakilala lang ng aking pangalan at ang kanila mga tanong ni isa, hindi ko nasagot. Ayaw ni Denver. Pero alam ni Denver ang lahat sa akin, Lady Batod, wala kasi akong itinago sa kanya. Kaya po lamang kahit ang mabait naman sa akin ang kanyang pamilya, pero hindi ko sinasadya noon na mabahala. Dahil nakaramdam ako ng kakaiba sa kanila.

0: Nganong gabalaka ka man, Candy, apo? Buutan man ka ang pamilya ni Denver.
1: Buutan man inoon, Lolo Tasyo?
0: Kun mao, ayaw paghuna-huna og dili maayo.
2: Bitaw day, Candy. Buutan si Denver og kana ang importante.
1: Pero dili ko lang tuyoon, Ambet, na mabalaka, Gyud. Kay ibati ko, nagpakaroon-inon lang sila sa ilang kaayo dirin ako.
0: Ha? Onya, nasultihan mo ba si Denver bahin sa imong kabalaka nga imong namatikdan, Candy? Apo?
1: Wow!

0: nga nuwa man.
1: Uwa ta nalang kasultihi nga birthday ugma sa akong ikaduhang anak.
0: Ugma pa man sa minuon. Atong hikayan.
1: Ha?
0: Naunsa ka man nga wa ka man magsulti? Anyway, ugma pa man lagi. So, makapanukad pa ta.
1: Oh.
0: Kausa sa usa ka tuig lang mag-birthday ang tao. Dili pa gyud ato hikayan? Atong hikayan, Kandi.
1: Sige.
0: Kandi, ayaw kauwaw sa pagsulti na ako sa tanan. Bisan sa galastuhan. Mahal ti ka. Og mahal ko usab ang imong tuo ka mga anak. Anak ko unusab silang tuo.
1: Denver. Sana all ninyo na nga partner, supportive, unya pagkahuman, good provider. Wa pagani makasal, good provider na. Sana all, sana all, sana all. Anyway, kamakabuhay unang ikanahog na pa lamang sa chapter 1 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Kandi ang atong nabati. Unya, sa itong pagbalik, kuman lamang sa pipila ka mga painumdom, ipadayon na itong pagbasag pagdrama ka na pa ikatulog katapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 1 sa iyang istorya. Kanang-kanan, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ani ana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
5: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
7: Dagang salamat sa pagpaminaw, kamakabuhay. Siyempre, ato yun ang ipasigarbo ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Labi na kung adlaw-adlaw nato ng pag-ainumon pagatumaron, as in everyday mo unatong partner para sa kapis kay sa panglawas. Dili na mo kamahayan ang atong kapsula, kamakabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients ang giusa lamang diha. O na nga, swerte ka, blessed ka. Kunimuhang tumaron everyday ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Usa sa daghan nga mga ingredients nga naa diha sa atong kapsula mao ang lagundi. Ang naguna nga aktibo nga ingredients sa lagundi mismo, kamakabuhay, mao na mga chemical nga ginatawag nato o terpenes o kini nga flavonoids. Kana mo inaghatag sa kana mismo nga tanom sa iyang characteristics isip nga tambal. Kana nga mga matang sa mga chemical dunay mga anti-inflammatory, analgesic, anti-pyretic and antimicrobial nga mga characteristics nga mo'y makapatibhang sa paghubag, sa sakit, sa hilanat or kalintura ug makatabang pud aron nga batukan ang mga infections. Ang lagundi, kamakabuhay, na ilan usab ka na, isip nga, kanwi itong mga gamit sa mga sakit, sa respiratorio, sama sa ubo, sipon, asthma, bronchitis, inana. In fact, ang lagundi, usa sa mga naguna nga mga tambal, o kada mga tanom nga mampuy ni himuong tambal, pag ginagamit mismo sa mga Pilipino nato mismo para sa mga naisgutan nga mga kondisyones. Ang mga kemikal sa lagundi na makabuhay, makapatibhang na makapakuha ba, makapalesen sa paghubag, sa agianan sa hangin, o niya makapaluag sa mga karbitong naghuot, o ang agianan sa hangin mismo. Mao na nga di kagawas ng plema o saiko ikaw giubo o gihubak, ganyan. Gawas sa mga problema sa respiratory, kamakabuhay, ang lagundi usab, doon ay uban pang mga gamit sa pagtambal. Kana pwede nga gamitin isip tambal sa mga sakit sa tiyan, sama sa excuse sa mga nangaon, kanang pagkalibang, or ang kanang pagpupo nga doon ay apil nga dugo. Ang mga dahon sa lagundi, pwede usab nga gamitin isip nga pang tambal sa mga diferensya o sakit sa skin or panit. Apil na ang pagbaga, pagpangatol, minana, samad-samad og uban pa. Allergy, pwede rasad. So dako kay gamit ang lagundi sa atong kalawasan, kamakabuhay, and syempre, ang lagundi mismo usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. So sa paimong gipaabot, tumar na everyday mo ang partner, everyday ayog kalimot kanunay sa pagtumar sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay. Aron nga ikaw ay lahutay.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Husto o gini kalalis ka makabuhay. Ngano ano naman yung kamupili ng kape nga 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1, 10-in-1. Nga na may 17-in-1 or 17-in-1. Ganyan kita wag na ito og all-in-1. Nga kape, nga kung naakay sakit, dili mo tukar. Kung acidic ka, dili mo tukar. Di ka magka-acid reflux. Dili magpalpitate, dili magkapika. Dili mo labad ang imong uod, dili mo taas ang imong BP. O kung sa panang mga diferensya sa imong pagkape. Pero kape lagi gihapon kay coffee is life, lagi kintahay. Pero kanang kape ni mo nga wakay mabinipisyo nga kaayuhan para sa imuhang health na makabuhay, ipadapli na kay gagasto-gasto ka ra, lugi ka, gipadato ni mo sila. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Sama na sa kong always nga isulti everyday, 17 ka mga ingredients giusa-usab diha sa atong kape. Usa sa mga 17 ka ingredients nga naa sa EXL Coffee Mix 17-in-1 kamakabuhay mao ang insulin. Ang ang paggamit o ang atong pag-stock bitaw sa botelya o kanang insulin. O saon na paggamit? O saon ba kanus? Aon saon mani para safety pod, no, hinana? So pwede ni mong ipadaplin, imong itigumon, imuhang mag-imbaka kung sa Tagalog pa o insulin na gamito ni mo karon. Yeah, siyempre ka nang naka-room temperature, dili mo painitan, pwede mo pabugnawan, ganyan. Pwede nga imong ipadaplin o sa botelya nga doon ng insulin na paggagamito ni mo karon sa counter. Diya mismo sa imong kusina rapon. Pero imo din na ilabay ha, karabitang imong gitigom o imong gitipigan, imong gisigi, gipondo nga insulin, ilabay na nimo after 28 days. Oo, kay di na po na maayo. Unya, siyempre, i-maintain ni mo ang bugnaw nga palibot sa insulin. Imong i-sure nga, dili mo saka or mutaas sa 86 degrees Fahrenheit or 30 degrees Celsius ang kainit or kabugnaw sa pag-abutangan ni mo sa insulin nga naa sa botelya. Unya, siyempre, kinahanglan na sa kay backup na supply sa insulin ngay mo hapong gitambay diha sa ref. Unya, pagkahuman, tanawon sa di mo ang petsa kung kano sa expiry date sa botelya nga gisudlan ni mo sa insulin or ang insulin mismo. Kung mulabay na gani ang petsa sa pag-expire, uy, ilabay na ng botelya, ha? Unya, ayaw ibutang sa freezer, ha? Unya, ayaw po uyog-uyuga ang insulin nga naa sa botelya. Kaya digid mo gana, digid mo okay ang insulin na naman nga kabitang mapakyas, no? Maka makamugna o ganang paglihok-lihok, ana, pag-uyog, ana, pag... Kanan pa basta mura pag mag-shake, kinalang i-shake. Unya ayaw gamita ang insulin kun lahi na og itsura. Bisa no sa payrason nga nung nalain man ang color ani. Unsa naman eh. Kinahanglan nga, karamitang dapat daw ka na sa Tagalog pa, dapat malabo daw ang ilang insulin. Kaya tinaw ang uban pang mga mata. Pero dili kinahanglan nga mausab ang characteristics mismo sa insulin. Siyempre yung mga ipahibaw sa mga karapitang experts sa health or mga pharmacists. Kung dili ka sure kung saon ang paggamit o kung sa eksakto nga itsura or color sa insulin nga pwede nimong i-take. Kaya namay ba yung pipila po ka mga insulino nga mga matang? Mga nag-unang nga matang sa mga insulin. Pas-pas ang epekto sa insulin. Ihatag ka na sa dili pa ang pagkaon. Aron mo gana ang sugar sa dugo sa oras sa pagkaon. Unya, siyempre, kanang di isad kaayo yun ang gana sa insulin. Mas daugay ana mo gana, murag mataod-taoran pa. Di magkamuingon ana nga kanang overnight okay na. Dapat religiously, di ba? Mas ma-okay ang kanang flow sa dugo kung doon na kay insulin. Sabi nag ikaw na i-different siya sa lawas para saan ang diabetesun kami nana o taas ang sugar mismo. Mas mudugay ang epekto sa insulin kung ka na muhatag ka o kanang gamay lang yun nga pasensya sa imong kaugalingon. So nakinahanglan og insulin ng atong lawas especially kung ikaw diabetesun may nana nung taas ang imuhang sugar. Kunya ka ng insulin, asa man tamanguha ana? Lady B, may tanong mi ana diri. Uy, asa man tamanguha aron? Pinakakinahanglan pa nga magkalisod-lisod o mamroblema. Kay, kami ang mahibaw nimo. Kay ang insulin o salamang sa 17. Ka mga ingredients nga giusa sa kape. Pwede di ay, pwede kaayo. Naaka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong ipaabot ka makabuhay, inom na everyday sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Aron nga, himsog kanunay. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at
4: gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
7: Digang salamat sa pagpamino ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
9: Lady Bato.
1: Ug karon sa sumpay sa ikatulo katapusang tipaka nga parte sa chapter 1 sa istorya sa atong sender nga si Candy. Now na dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Lady Batod, napakabait po ni Denver. Maunawain, maalalahanin. Bukod diyan sa mahal niya kami ng mga anak ko, napakapresyosa ng pakiramdam ko sa tuwing kasama ko siya. Mahal na mahal ko po siya, Lady Batod. At nakikita ko noon na siya na ang kahuli-hulihang lalaki na mamahalin at iibigin ko. Sige, Denver. Paabotin ti kaugma. Sige. Bye.
1: Humana mog sulti ni Denver sa cellphone.
0: Nga naman rin untaan, Beth.
1: May bisita sa gawas. Nagpaabot. Ikay tuyo. Imong bisita.
0: Kinsa?
1: Dato man kay mahalon kay sakyanan. Pero bayot.
0: Ha?
1: Atuan na lang. Gawas sa. Ikaw man kuno lagi ang yung tuyo.
0: Kinsa man ka na? Ang igsuon ka ni Denver?
1: Kaya ako manggiyod.
0: Abi,
1: nagpangutan ako. Hangtod nga natultulan ko ang imuhang gipuyan. Dinhi ka di magpuyo, Candy. Maoni ang inyong tinoyanan. Rights lang ba ang gihuptan ninyo ining luna nga gibarugan sa inyong bahay? O squatter ka mo din hinggapita.
0: Pobre. Pero wa kami mangisquat, Abi.
1: Ha, linya ka na sa mga entitled nga musimos nga mangingilog og luna nga dili ila.
0: Abi,
1: pero dili ka na ang issue, Candy. Ang issue mao ang pagdawat mo kang Denver sa kong manghod sa imong kinabuhi. Red flag para nako. Kay nahibaw ko kung unsa gayod ang imong tuyo.
0: Oh.
1: Klarohon ko ang tanan, Candy, ha? Bisan pakapinan kapag usakad ako, dili ka madawat sa among pamilya.
0: Unsa?

Iniribato ng mga sandaling yun ko na kumpirma na totoo ang aking sapantahan noong una kong nakilala si Abby. Hindi niya ako gusto. Hindi nila ako gusto. Kunwari ay okay sila sa akin sa harap ni Denver, pero nang kami na lamang lumabas ang totoo, ayaw nila sa akin. Simula noon, Lady Battle, hindi na ako mapanatag habang nasa loob ng relasyon kasama si Denver dahil ang kanyang buong pamilya disgusto sa akin. Nag-alala po tuloy ako noon kung saan hahantong ang lahat sa aming dalawa sa aming relasyon.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habi ka makabuhay, imong nabati ang kinatibuk ang chapter 1 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Wa pa mi end dito, syempre kay mo pa pagsugod no. Sundan nato sa mosunod pang episode sa tong tuluman ng sumpay sa iyang revelasyon. Unya sa tong pagbalik ato ang balikan og hisgutan atong lakbitan ang atong nabati nga chapter 1 sa iyang kasaysayan dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batol.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang akompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
1: Diba sa pangadoadlaw gid nga pagkinabuhi kinalang ka partner nato kamakabuhay ang EXL Makabuhay Plus capsule. Isip ato ang dietary supplement ug kay naatayin ana every day nga pagkatumaron you can never go wrong. And syempre ikaw mahimong safe. Malayo ka siyempre sa mga balatian, mga mikrobyo, mga bakterya, mga virus. Siyempre, apilan masadan natong disiplina sa kagalingon. Siyempre, ang atong diet diha. Bisa ta magpatuyang ugkaon sa bisan unsang mga bawal, nga kanang watay matiti nga nindot sa lawas, kay magsalig kami tumatag EXL Makabuhay Plus Capsule. Di man ta kinalam nga mo abusar sa atong kagalingon. Disiplina sad gyud ka makabuhay. Anyway, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplements sa everyday na atong pagkinabuhi. Dagag mga ingredients gagi usa lamang diha. Atong usbon, usa sa mga ingredients gagi sagol sa atong kapsula mao ang sambong. Unsa ba nga mga balatian or pipilak sa mga balatian ang pwede nga matambalan sa sambong? Samad. Pwedeng ipantapal ang gidukdok nga dahon sa sambong sa samad mismo, kamakabuhay. Kanang samad nga dugay kay maayo, uban nga gikabahong na. Ang gamay dati karon midako na, kay wayo-ayo apud siguro tambal-tambal no. Makaayo sa ta sa samad ang sambong, ang dahon nga gidukdok nga imong ihampol. Not really ihampol, imo jung itampal, ipantal didto. Makatabang ka na aron nga mas mapapaspas nato ang pag-ayo sa samad. Ang sambong usab ka makabuhay tambal sa hilanat or kalintura. Oo. Kinahanglan lamang imnon ang gilaga nga dahon ingon man ugat sa sambong aron nga mapaubos nato ang init sa lawas or ang kalintura mismo or ang hilanat. Oo. Kanang ipamati nimo sa imong bato ang pag-inumusab sa nilaga nga dahon sa sambong, bonggang-bongga aron nga mas maayo ang kondisyon sa mga bato o kidney. Mutabang usab ka na aron nga padayon lamang ang flow sa ihi. Sa rayuma, makatambal usab sa rayuma ang sambong kamakabuhay. Bonggang-bongga sa ingon ni Ana nga kondisyon ng sambong samaan ng rayuma. Aron ibabad lang nato na sa parte sa lawas nga apektado kung asa dapita diha ang nanakit. Ibabad lang nimo sa tubig nga gilagaan sa dahon sa sambong. Unya sa sinusitis, maayo sa bang sambong. Inumon lamang ang gilaga nga dahon sa sambong, ang kanang matang sa kondisyon kanang sinusitis, mahimo nang okay. Di ka na maglisod pa diha nga kanang murag apislango ka paminaon. Isipon ka nunay sa imong feeling ana. And speaking of sipon, sa sipon mismo. Ooy, matanggal na to na sa tong sistema, sa tong lawas ang sipon pinaagi sa sambong. Ang regular usab kapag inom sa tsaa, nagikan sa dahon sa sambong kamakabuhay, bonggang-bongga aron mawa ang symptoms sa sipon. Sa labad sa o, ubay-ubay sa gid yung mga balatian, di ba, nga pwedeng tambalan sa sambong sama sa labad sa o, ipantapa lang na butang sa agtang ang dahon sa sambong kung makafeel ka og labad sa o. Sa huba, bongga usab ang sambong kamakabuhay, ang tsaa sa sambong sa kondisyon sa hubak. Nagkinahanglan ta sa sambong. Mani ang sambong usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga gisagol o giusap sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo na mo tumana tanian na every day. Isip patuang dietary supplement.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Kapi-kapi, kapi-kapi ta diha, kamakabuhay. Kanang kapi nga dili makahasol sa tong lawas, dili makapatukar og sakit. Instead, kanang kapi nga makaayo pahinuon sa tong mga balatian. Kanang kapi ni mga 3-in-1, 4, 5, 6, 7, 10-in-1, ako, malita bagay. Ipadapli na anhi na ta sa All in One. 17 ka mga ingredients giusa sa atong kape sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naadiha mao ang native purple corn. Doon yung mga additional ng mga advantages ang purple corn kamakabuhay, anti-inflammatory. Matod pa sa pagtuon, kanang matang sa tanom, kanang plant pigment, o maka-inhibit na sa inflammatory response sa kondisyones nga kalimitawang na-inflammation. Ayan, Ana. Makapareduce sa blood pressure, makapababa ba sa imuhang BP. Oo. Kaya ka ng high blood ni mo, murag apiki yung kaayo na, no? Maipit yung taan na. Kay tridor, sabayan na nga sakit. Labi na makontrol ni mo. O niya, syempre, na kay mga maintenance anang imong high blood. Uy, makadaot na sa imong kidney. O niya, makapa-heart disease. Pag yun, makapa-demensya, makapahanap sa pananaw, makapastroke usahay. Labi na guwata disiplina sa kaugaling bisag nanay gipamati mag-abusar gihapon, no? So makapakunod, makapababa sa atong BP mismo ang native purple corn. Unya, makahatag po ng kabasko kung ka-healthy sa atong kidney mismo. Kaya na may antioxidant qualities ang purple corn extract. Makapahunong na sa kanang pag-hard bita paggahi sa blood vessels sa imong kidney. Mone kasagaran nga mag-link sa diabetes. O kana ato ang mahatagan sa pagtagad or dili na tumatagad sa pagtagad rather kamakabuhay, nako, mag-fail gyud. O resulta na sa renal failure. Ang lutein o zeaxanthin duha sa mga significant antioxidants nga makuha nato sa purple corn kamakabuhay. Taas nga level sa inyo niya ng matang sa antioxidants mulink na sa pag-ubos sa risgo sa pag-develop sa bisan unsa nga diferensya sa mata pares anang cataracts or macular degeneration. Kana nga mga substances virtually exclusively magamit lamang sa mga mata. Makuha nato na sa syempre sa native purple corn. Ang native purple corn usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 kamakabuhay. So asa ka na? Masatisfy na imong craving sa pagkape everyday? Katambalan ka pa sa imong balatian. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
1: Siyempre, sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Daghang salamat ang atong programa, kamakabuhay. Ang Tambagi ko, Lady Batu. Gihatod ka na ito, siyempre, sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, nag-inusarang kasandigan, proteksyonan ang atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na siyempre sa mga nagkadaiya sa daghang mga balatian. Kamakabuhay, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Tila ba'y tumaron, Lady Batod, para ma-okay ko? Or wa man ko'y balatian, wa ko'y sakit. Mutumar bagihapon ko, pilasan. Anyway, ang pag-inom kamakabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, iminti na lamang nato. Para sa mga adult, usang ato sa duha ka kapsula everyday. Pwede sa buntag ang usa, sa gabi ida yung katog ang usa. Siyempre, ang tubig nga ito pag-inom diha, warm water, dili bugnaw nga tubig ha. Siyempre, 30 or 30 minuto sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na kay balatian, mas daghan-daghano na ito ang dosage. Mamahimo na ng duha nga ito sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa warm water gihapon or inadlaw nga tubig sa dili ka pamukaon. Pero pwede rin gihapon nga bisag na kay balatian, yung mutumar ka sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Pwede rin nga after kamukaon mo inom ana, pero paabuton sa animo ang usa ka oras. Isip gihapon imo ang food supplement. Sama sa kadaghanan, patasana ang pag-inom everyday sa EXL Makabuhay Plus Capsule, isip dietary supplement. And of course, ang pag-inom sa atong kape. Nanay, 17 ka mga ingredients gagiusa lamang makabenepisyo sa nindot kayo ang atong kalawasan. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: kamakabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din kaganya lamang ato nabati ang kinatibuk ang chapter 1 sa revelation sa atong sender nga si Candy. Yun, although wapami ended to, pero na natin na po ko nga pagtulunan, diba? Nga sa ato ang pagkinabuhay din sa kalibutan, kinahanglan nga mag-remind sa ta. Charas! Ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, and gumiti ng bongga para bongga lang po ang ato pag-atubang sa mga problema sa matag-adlaw. Dili kay magsigil ang tagmugtok, no? Mo nang pagmata na tos buntag, smile dayon ta. Motivation natin yun para gumanda ang ating tawag niyan panlantaw sa kinabuhi hangtod nga mo end ang adlaw, hangtod sa itong pagbalik o higda o pagkatulog. Ganon. And God bless us. Anyway, Candy, nagang salamat sa papadangat mo si mong kaagi doon sa itong tuluman nun. Doon pa matapos mag-feature na ng tanan. And chapter 1 pa lang itong nabati ka ganyan. Pero narin na po ang mga pagtulunan. Nga, again, din sa ito ang pagkinabuhi doon sa kalibutan. Dili kinahanglan nga atong i-lockdown ng atong isig kaingon. Dili kinahanglan nga magpakamata pobre ta. Kaysa mata sa Ginoo managsama rata. Unya, ang tinuod nagikantas abog bisan pag nabulit na tas gold naghigda na ta naglubog na tas daghang sapi or kwarta abog gihapon ang atong kagikan ug ang ato ang sangputan yuta ra gihapon madugmok ra gihapon mabukog ra gihapon ta ug ang tanan nga naa nato diri sa kalibutan di nato madda sa laing kalibutan inigkamatay nato dili ta magpakamapahitas on nga magpakahilas, nga murag si kinsa, entitled, kay magabaan tagdaghan. Diba? Kinanglan nga ato ipasuwabi ang ato pagkamasinabtanon, natay konsiderasyon, unya natay Ginoo sa ato ang sentro sa atong kinabuhi para makasabot ta sa matag kinabuhi pod, sa matag usang ato ikasugat diri sa kalibutan. Dili kinahanglan na ipagmalaki natin kung anong meron tayo. Pwede namang maging proud, ano ha? Pero dili kinahanglan nga mamahimo na to ng basihan o instrumento para maghinilas ta nga marabag nagtungtong ta sa pedestal. Unya marag taas kaya itong level itandi sa uban ng mga pobre. Di ba no? Nakita sang pobre, dili pod kinahanglan nga kumukay pobre ta mo paubos na lang sad ta mo duko na lang punta na po yung mga pagkakataon na kailangan nating sumagot, kailangan nating sumuway, kailangan nating kanang depensahan ng atong kaugalingon. Diba? Di ta magpalupig. Oo. Okay na ginamuli kay ta sa kagubot pero once in a while kinahanglan nga tudluan po na itong leksyon ng atong kaistorya nga hilas kayo. Para dili ta tamakan, dili ta lupigon. Kay wa may mudaog-daog kung wa po yung magpadaog-daog. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pang episode sa itong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Candy. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Salubungin ang sigla.
3: Makabuhay.
4: Palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
5: Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
6: Samantala nga to ang espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay, ayaw ka mo pagbuhat og bisan unsa sa tuyo sa pagbahin-bahin o sa kawang nga pagpagarbo sa kaugalingon. Hinunua uban sa pagpaubos, isipa ang uban, ingon nga labi pang maayo kaysa inyong kaugalingon. Nga ang matag-usa kaninyo magtagad, dili lamang sa iyang kaugalingong mga kahimtang, kundili sa mga kahimtang sa uban usab. Bato ni diha ninyo, kining hunahunaa, nga mabatunan ninyo diha, kang Kristo Hesus. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Filipos 2, versikulo 3, ngadto sa 5. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpaminaw, ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O ingon man sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Makabuhay day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court og sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
8: Ding-dong po, for Caltex. Sa long drive, ang driver nagiging singer.
9: Without you, I'd be lost without you.
8: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tekron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
9: You.
8: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially.

The new KSFM 102.3 oras na din, alas 9:29 na, 9:29. Mark Carpio. Okay, tagal. Bakit nga ba? Bakit ba ang tagal? Ha? Bakit nga ba masyadong matagal? Hanggang kailan mo ba ako papaasahin, ha? Hanggang kailan mo ako paaasahin? Ang dali naman nito mag-ano. Ha? Yun. Sandali, ha?

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: The new KSFM 102.3, 945, 15 before about 10 o'clock in the evening. Just getting started with our nightly activity from Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Para sa programa, sumasa namin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you. Sabayang mapapakinggan sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers diya sa may Loon, Kalape, Tubigon, Ilabanga, at Clavin. Good evening po sa tanang mga naminaw sa atuan na sa ilang mga tahanan, I should say. Alin mga bahay. After a long tiring day, enough for you to make a deep relax and have a little talks with your special someone. Okay, sa family mo, sa parents mo, no? To reassess everything that happened ngayong Lunes na ito. Naging okay ba yung Lunes mo? Loaded ka ba? Inutusan ka ba? Pinagalitan ka ba ng boss mo? Mga bagay na, alam mo yun, dagdag ka alaman sa iyong kaisipan o mga bagay na nagpa-lost team sa'yo. Dapat rearrange mo yan, reassess yourself. Ano ba yung kulang? Ano ba yung pagkakamali? Para the following day, everything will be fine and everything will be okay na. Diba? On the right track, ginagod ka. Diba? It doesn't mean na pinagalitan ka ng iyong boss, mali ka na talaga. Diba? Siguro may gusto siyang ipagawa sa'yo na medyo hindi mo lang nakuha ng maayos. That's why may konting reminders. But of course, don't take it seriously. Trabaho lang, walang personalan. Okay? So, good evening, kaninyong tanan. Welcome po sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang especially for you. Ito na ang topic natin ngayong gabing ito ng Lunes. Ay, pasensya nga pala. Inabot na naman tayo ng pagkalobat ng battery. Ganun talaga buhay. Ang buhay ay sadyang ganyan. Kaya dapat bigyan natin ng halaga ang mga bawat minuto, oras, araw, linggo, buwan at taon sa ating buhay. Kasi alam naman natin na talaga namang hindi na pwedeng ibalik pa kung ano ang nagdaan. Diba? Ito na ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Gaano ba kadalas ang minsan? Iyan ang tanong. Gaano kadalas ang minsan? Sa mga taong naging biktima na lang minsan. Gaano ba nga kadalas ang minsan? Ito nga pala muna, nakalimutan ko. Belated happy birthday kay Padi William Guevara.
1: Wahoo! Happy birthday!
0: Ayan na. Happy birthday, belated. No, for all the while I was thinking it was August 18. Alam mo, nakalimutan ko na talaga. Pasensya na ba di ha? Tumatanda na tayo eh. August 8, di ba? August 8. Anyways, belated happy birthday to Padi William Guevara once again, ha?
1: Wahoo! Happy birthday!
0: Belated. Padi, maurag ka talaga, Padi. Okay, alas 9:49 na, 11 minutos sa DIPA. Mag 10 o'clock in the evening. Again, pag-uusapan natin yung gaano nga ba kadalas ang minsan. Alam mo yung minsan na yan? Ang dami nang naging biktima niyan. Minsan, minahal mo na ulit siya. Pero yung minsan na binigay mo, isang malaking pagkakamali pa rin pala. Minsan akala mo okay na. Pero yung minsan na akala mong okay na, ay hindi pa pala. Gaano nga ba kadalas ang minsan?

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.
4: One, two, one.

The time right here at the UNESCO declared Global Geopark in the island is exactly 5 minutes after 10. Hi there, the tide is high and so am I. Good evening, it's 5 after 10. Second hour drive ng panag-uuban natin para sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you. Dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Again, ang pinag-uusapan natin, gano'n nga ba kadalas ang minsan?

0: Cheers!
1: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially.

The new KSFM 102.3. Would you be my number two? Would you be my number two? Me and the best of you? Diba? Alam mo, may number one, ha? Ikaw yun. Ikaw yun, considered as number one. Kasi, diba? Ang tanong doon eh, would you be my number two? Me and the best of you? So, ano pa ibig sabihin nun? 19 minutes after 10 o'clock, naging yun lang. 19:10! 19 minutes after 10. Ang pinag-uusapan nga natin. Pasensya na nga po pala sa mga naka-engage sa amin ngayon. Ano? Especially yung mga nanonood at nakikinig no? Sa ating Facebook Live. Eh, alam niyo naman po na naubusan na naman tayo ng battery. So, lagi na lang. Ano? Pero kaninang lunchtime, naka-live tayo. Oo. Eh, ngayon naman, medyo inabot. Anyway, sa pinag-uusapan naman natin ngayong gabing ito ng Lunes ay... Nga, gaano ba kadalas ang minsan, ha? Ikaw kung tatanungin ka, gaano ba kadalas ang minsan? I want an honest answer or opinion coming from you, especially yung mga nanonood sa atin ngayon. Kahit ang nakikita nila is yung rolling ball lang ng Kiss FM. Meron tayong 22 viewers. So, kung ikaw ang tatanungin, gaano nga ba kadalas ang minsan? Yung minsang akala mo yun na. Kasi nga binigyan mo pa ng isang minsan. Eh hindi pala. Yung minsan na binigyan mo ng pagkakataon na akala mo magbabago na siya, eh maling-mali pala. At yung minsan na yon, na akala mo totoo na siya sa nararamdaman para sa'yo, eh hindi rin pala. So gaano nga ba kadalas ang minsan? Ilang beses na ba tayong napapahamak dahil sa minsan? At yung minsan na yan, eh hanggang kailan ba natin siya dadalhin? Pwede siya mabang, pwede ba siyang maging kaagapay natin? Or pwedeng siya rin ang makapag papaduso sa atin sa kapahamakan. So kung ikaw ang tatanungin, Erwin Sage, Jonal Dalida, gaano ba kadalas ang minsan? Yung tipong yung minsang pinagbigyan mo tapos niloko ka pa rin pala, kaya mo pa ba? Ang programang sumasalamin sa mga buhay natin, ito ang Kiss specially for you.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially for

0: The New Kiss FM 102.3 is 5:23 in the morning. Mga ka-kiss, it's a beautiful Tuesday. Yes, at tanang mga naka-Facebook live, di agarong mga orasa. Good morning, yun tanan. May pagpamahaw na ay sa itong mga pinalang ka-kiss na ito di agarong ka-tune in garon. Sa tanan-tanan nga mga ka-kiss na ito. Yes, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na. It's a beautiful Tuesday. Yes, at tanan-tanan nga mga nag-exercise diya. Well, meet ako sa Kiss FM. Salamat niyo tanan. Ato mga kakis na to diya sa South Cebu. Ato mga kakis na diya sa La Rena, Siquijor. May papaminaw niyo tanan. Kumusta man. Kumusta man atong adlaw diya. Ato mga kakis na to, mga Cebuano friends. Ato mga taga Siquijor diya. Yes, may papaminaw niyo tanan. Diha po sa may Dumaguete City. Yes, salamat niyo tanan. Ato mga pinalang kakis na to. Karaminaw sa karong mga orasa diya. Yes, sa tanan mga drivers, sa tanan mga nabiyahe na karong mga orasa. Yes, sa tanan-tanan nga mga naka-tune in karon. Good morning niyong tanan niya. Sa tanan mga naging birthday karon adlaw, happy birthday sa niyong tanan. From all of us, there is a Kiss FM. 5:24 in the morning mga ka-kiss. Hi day to Erwin Sagi niya, may papaminaw. Good morning niyo niya. Bro Erwin Sagi. Yes, salamat guys pagpaminaw sa Kiss FM. And sa tanan-tanan mga kakis na to sa Kantaungon, Loon, Bohol. Sa tanan mga naki fiesta party diha. Salamat niyong tanan ha itong Sabado. And sa tanan mga taga Santa Fe, Albor. Salamat sa niyong tanan diha. Powered by BNF Raw Sounds. And also diha sa may Tutulan, Dawis. Salamat sa tanan mga naki fiesta party diha. Duha kagabiing fiesta party diha sa Tutulan, Dawis. Itong first night diha. Salamat niyong tanan sa pagpaminaw sa tanan mga SK officials diha. Sa mga barangay officials at good morning niyong tanan. And umaabot na saan nga sunod fiesta diri sa Panglao. Yes, sa tanan-tanan mga taga Panglao diha. Advance happy fiesta niyong tanan. More music mga ka-Kiss 5:25 in the morning.
1: Kiss Pandesal.

0: Chicken Etiatihan is now hiring cashier with or without experience. But experience is a plus. Qualifications, 25 years old or above. Honest, hardworking, works well with others. Interested applicants may submit your resume to Chicken Etiatihan, Maria Clara Street, Tagbilaran City.
1: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa ako, unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang dug ko. Nga, laon niya. Diba sa luyad yun? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, bilib!

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Kiss Pandesal.
2: The new Kiss FM 102.3 5:14 in the morning. Mga ka-Kiss, at tagi kero tataorang atong Kiss FM weather update o atong EXL Makabuhay ang atong EXL Health Hour. Mga ka-Kiss, hi day to Asuncion Dulauta Dayupay. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM. And to Bro Midwin Inting diya sa SPC Dambas. At tara mga taga SPC, may papaminaw niyo yung tanan diya. It's a beautiful Tuesday. Sa tanan-tanan, mga nag-i-exercise diya karon. Good morning, yung tanan. May papaminaw ni ay sa tanan mga pinalanggang listeners. Material Girl, Madonna. On Kiss FM, Kiss Pandesal.

0: The New Kids FM 102.3 is a EXL time. Ang EXL Makabuhay Products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, BNT Street, Tagbilaran City, o guban ng mga suking butika diri sa Lalawigan sa Bohol. O gusto sa mapalit niyo, anak, mga ka-Kiss, ang EXL Black Coffee. Katong mga mahiligon niya coffee, katong nagita niya og healthy coffee. Switch to EXL Black Coffee, mga ka-Kiss. Ang EXL Black Coffee isa kini sa bag-osad nga produkto sa EXL Makabuhay. Nindot kini siya, mga ka-Kiss. Mausad ni akong ginainom kada buntag ang EXL Black Coffee o katong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nindot kay siya. Pulipulihan na nin akong inom. Isa healthy coffee, mga ka-Kiss. Daghan ka benefits nga makuha sa iyong lawas o dugang suporta while nag-inom ka o coffee. Ari na lang ta sa healthy coffee, mga ka-Kiss. Nindot pa kayo ang pamati sa imong panglawas kay daghan kag mga makuha nga vitamins and minerals and protein, mga ka-Kiss, sa EXL Makabuhay Coffee, ang EXL Black Coffee o ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Makabuhay Products, mga ka-Kiss, inyo na mapalit diri sa Kiss FM, BNT Street, Tagbilaran City o uban nga mga suking butika diri sa Lalawigan sa Bohol.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, puno, siksik sa sustansya at vitamina, gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay health and wellness caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2, Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.

0: The new Kiss FM 102.3 is 5:48 in the morning, mga ka-Kiss. Ato i-check aron ang weather update. O kumusta na atong kaintang sa panahon karong adlawa, mga ka-Kiss. Atong paminaon karon si Sir Leonard Samar sa buhatan sa pag-asa.
1: Maayong buntag, ani akining pinakaunahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon natin duha ka low pressure area nga gi-monitor o gibantayan karong mga panahon na. Una, kining naa sa sulod sa pay nga naa sa east of northern Luzon. O samtang ikaduha, kining naa sa gawas sa pay nga naa sa west northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area nga naa sa sulod sa pay bana kini basis tanang available nga mga data ana kini may mutang sa 1115 km east of northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 19.6 degrees north 132.1 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, taas ang iyang chance or high ang iyang chance nga mahimong usa ka tropical depression sa sulod sa 24 ka oras. Samtang sa pangbahin, lain nga low pressure area nga naa sa gawas sa par nga naa sa kanang alas 2 sa kabuntagon nga naa kini sa 295 km west northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Ug samtang naa kini sa coordinate nga 18.7 degrees north 117.8 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, medium ang iyang chance or ubos pa iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang kining mong duha ka low pressure area, sa pagkakaroon wala pa kini direct epekto or wala pa kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon nga nakapekto kining gitawag og southwest monsoon o habagat, kining maong sa sistema or weather system nakapekto kini ditong lapitas Meloson o ingon mo sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Binggit, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas ug lakip na sa ang Occidental Mindoro, kining mga lugar makasinati og monsoon rain or mga pagulan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Ubaysia, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro ug Antique, kining mga lugar usab makasinati og occasional rains gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Negros Island region, Rest of Luzon and Rest of Western Visayas, kini malgraha karong adlaw makasinating baraghumon nga kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug tagbayan sa Tagbilaran karong adlaw makasinating kitag maayong panahon gawas salaman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay baraghumon nga kalangitan. Ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pukulan, mga pagtulupagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Mindanao, makasinati laman usap ang mga pupanagsang pagpanagom, o ganito na sa usahay, doon ay managumon ng kalangitan, o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagtulupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan, o ganito na sa kusog ng hangin, nga nagagikan sa habagatan, nga nagagikan sa batang kasagpan nga may mapuslabi sa northern and western section sa Luzon ug lakip na usab sa western Visayas, Negros Island region, Biliran, Samar ug Southern Leyte. Kaning mga lagraha makasinati og kasarangan ngadto na sa pagkabaluron. Ang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 6:59 sa kahapon. Alas 5:59 sa kahapon. Dinhi na lang kutob, kinirigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.

0: kada isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Baleleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wednesday!

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DXL Makabuhay Health Hour.
1: Magandang araw, Pilipinas, sa buong mundo, sa Mimarupa Region. Kumusta po kayo? Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, at syempre dito sa Puerto Princesa City. Welcome naman po sa ating The EXL Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong partner sa kalusugan, at dito sa ating programang sama-sama tayong magtutok sa mga health tips and remedies at mga natural na pamamaraan para maiwasan ang mga sakit. Dahil sa EXL Life and Herbs and Nutraceutical Corporation, naniniwala tayo na ang kalusugan ay kayamanan. Kaya tara!
2: What's up, Doc?
1: Ayan po, no? Kaya ngayon, ang ating tampok ng ating home remedy ay tungkol sa peppermint herbs. And I do believe some of you are familiar with this herbs, no? Itong peppermint herbs, no? Bilang lunas para sa mga sinusitis, no? Marami sa mga Pilipino ngayon ay merong sinusitis. At minsan, ha, hindi ito pinapansin, no? Kumbaga, dala-dala nila ito raw-araw. And minsan, gumagawa tayo ng paraan na kapag sa tingin natin ay malala na ito. Now, alamin po natin kung ano itong sinusitis. Alam niyo po ba na ang sinusitis ay maaaring magdulot ng matinding discomfort tulad ng baradong ilong, pananakit ng ulo, at pag-ubo? Tatalakayin din natin kung paano makakatulong ang peppermint herbs sa pagpapagaan ng mga sintomas na ito at kung paano ito madaling magagamit sa bahay. Bukod dito, pag-uusapan din natin kung paano makakatulong ang EXL All-in-One Skincare Oil. Ayan po, no, kung meron kayong EXL All-in-One Skincare Oil, ihanda nyo po yan kasi mamaya-maya ay babanggitin din natin yan kung paano matutulungan ang mga may sinusitis nito. Now let's proceed. Tatalakayin natin ang napaka-epektibong home remedy para sa isang common na kondisyon na tulad ng binanggit ko po is ang sinusitis. Alam nyo po ba na ang sinusitis ay isang kondisyon na kung saan ang mga sinus cavities natin ay nagiging inflamed o namamaga na nagdudulot ng pananakit ng ulo, baradong ilong, at iba pang mga discomfort? Kaya kung ikaw ay nakakaranas nito, may solusyon tayo dyan para sa inyo. Ang peppermint. Ano nga ba itong sinusitis? Ang sinusitis ay isang kondisyon na nangyayari kapag ang mga sinus cavities natin ay namamaga. Kadalasan dahil to sa infection or allergy. Karaniwang mga sintomas na mararanasan nito yung pagkakaroon ng congestion, sakit sa ulo, pressure sa mukha, pagbahing or paghatching, no? Minsan ito ay nagiging chronic kaya nakakaramdam tayo ng patuloy na discomfort, no? Ngayon, paano nga ba matutulungan ng peppermint ang ating sinusitis? Ang peppermint ay may natural na menthol na nakakatulong sa pagpapaluwang ng mga baradong daanan ng hangin sa ating ilong at sinuses. Ang menthol ay may cooling effect na nagpapakalma sa inflame o pamamaga ng mga tissues at nakakatulong din ito sa pagpapagaan ng breathing. Bukod dito, may anti-inflammatory at antimicrobial properties din ito, ang peppermint, na nakakatulong na labanan ang kahit anumang saninang sinusitis tulad ng bacteria at viruses. Ano nga ba ang benepisyo ng peppermint, no? Ang peppermint ay merong decongestant. Tumutulong ito sa pagpapaluwang ng bara ng ilong at sinuses passage, as I mentioned earlier, no? Pain relief. Ang menthol sa peppermint ay nagbibigay ng soothing effect kaya at nakakatulong ito mabawasan ang sakit at pressure sa ulo at mukha. Meron din itong anti-inflammatories na tumutulong sa pagpapabawas ng pamamaga sa mga sinus linings. Antibacterials and antiviral properties. Ang peppermint ay may natural na kakayahan na labanan ang mga bacteria at viruses na maaaring magdulot ng sinus infection. Ngayon, bago tayo magpapatuloy sa ating main topic, mag-break muna tayo ng sandali para sa konting paalala. Huwag po kayong mag-alala, babalik ka agad tayo at ipagpapatuloy natin ang mga tips at kwentuhan na siguradong makikinabang ang bawat isa dito. Kaya stay tuned lang po at huwag palampasin ang mga susunod na usapin dito lang sa The EXL Makabuhay Home Remedies.
2: What's up, Doc?
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: What's up, Doc?
1: Alright, now, para sa peppermint home remedy, para sa sinusitis, narito ang mga simpleng sangkap na pwede nyo pong i-prepare. Una sa lahat, if you have peppermint leaf or peppermint leaves or even peppermint oil. Pwede niya po itong i-prepare ha. Kumuha ng isang basong mainit na tubig and then kumuha ng isang towel no, para sa steaming method na gagawin po natin. So, paano ito gagawin at paano ito gagamitin? Now, peppermint steam inhalation, una natin gagawin. Kung may fresh peppermint leaves ka, much better ha. Kunin ang isang maliit na bundle ng mga dahon at ilagay ito sa mangkok no, o isang bowl na may isang mainit na tubig. Kung wala naman, pwede kang gumamit ng peppermint essential oil. Pero ilagay ang ilang patak ng peppermint oil sa isang mangkok na mainit na tubig. Takpan ang iyong ulo ng towel at dahan-dahang huminga ng malalim sa steam mula sa peppermint infused na tubig. Iwasang masyadong malapitan ang iyong mga mukha sa tubig para hindi po maipaso ha. Ang steam ay nakakatulong mag-loosen ng mucus at nagpapaluwang ng mga baradong sinus passages. Pwede rin ito gawing tea o tsaa ang peppermint. No? Maglaga po kayo ng fresh peppermint leaves o gumamit ng peppermint tea bags. Kung fresh leaves naman ang gamit, maglagay ng isa o dalawang kutsaritang dahon sa isang tasa na mainit na tubig. Hayaan ito mag-steep or mag-infuse sa 5 o 10 minuto. Pagkatapos nito ay iinumin nyo po at ang mainit na inumin ay nakakatulong sa pagpapaluwag ng congestion at magbibigay ng soothing effect sa iyong lalamunan at ilong. Okay. So, paano i-consume, no? Ang steam inhalation, maghanda at gawin ito ng 2-3 beses sa isang araw, lalo na kapag nakakaramdam mong barado ang iyong ilong at sinuses. And then, kung peppermint tea naman, pwedeng uminom ng 2-3 beses araw-araw para matulungan ang pagpapagaan ng congestion at discomfort. Ang peppermint ay isang natural at epektibong remedy para sa sinusitis. Dahil sa mga anti-inflammatory at decongestant properties nito, makakatulong ito na magbibigay ginhawa sa mga sintomas ng sinusitis tulad ng baradong ilong, sakit sa ulo, at pati na rin facial pressure. Ang paggamit ng peppermint steam inhalation at peppermint tea ay simpleng paraan upang mapapabuti ang kalusugan ng inyong sinuses at mapapadali ang pagkagaling. Pero paano nga ba makakatulong also ang EXL All-in-One Skincare Oil sa mga sinusitis? Kasi napakadaling gamitin, napakadaling bilhin no, itong EXL All-in-One Skincare Oil at madaling hanapin, lalong-lalo na available yan sa lahat ng mga pharmacy. No? Ang EXL All-in-One Skincare Oil ay isang powerhouse na may natural ingredients na kilalang kilala sa kanilang healing properties at kombinasyon ng mga sangkap tulad ng VCO o virgin coconut oil, lemongrass, lavender, malunggay rhizome, peppermint also na isa sa tinalakay natin ngayong mga oras na ito, ang oregano, makabuhay, turmeric, guava, rosemary, acapulco, lagundi, ginger, guyabano, sambong at neem plant. Ang lahat ng ito ay may kanya-kanyang benepisyo upang malabanan at matulungan ang mga may sakit na sinusitis. Now, let's break it down no, kung paano ito nakakatulong itong EXL All-in-One Skincare Oil at paano natin masasabi na grabe ang taas ng properties at epektibo ito sa mga may iba't ibang klaseng uri ng karamdaman when it comes to the topical application at lalong-lalo na dito sa ating sinusitis. Virgin coconut oil na kilala sa anti-inflammatory at antibacterial properties, ang VCO ay nakakatulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga inflamed sinuses at nagpapatuyo ng mga mucus buildup. Isa rin dito ang lemongrass at peppermint na may cooling at soothing effect. Ang mga ito ay tumutulong para ma-relieve ang mga pressure at pain na nagdudulot ng sinus congestion. Ang peppermint ay nagbibigay din ng refreshing sensation na nakakatulong mag-clear up ng black airways. Ang lavender and rosemary, the herbs are great for relaxation. Ang lavender sa particular ay nakakatulong sa pag-relieve ng stress na kadalasan nagiging sanhi ng pananakit ng ulo. Dagdag dito itong malunggay rhizome na kilala bilang powerhouse of nutrients na ang malunggay ay may immune boosting properties na nakakatulong sa pagpapalakas ng katawan laban sa infection at inflammation. Oregano, makabuhay, turmeric, sambong, ang mga ito ay powerful antimicrobial properties at anti-inflammatory properties na nakakatulong na labanan ang kahit anumang klaseng infection, i-reduce ang pamamaga sa sinuses. Acapulco at neem plant naman, these herbs are known for their antibacterial and antifungal properties which can help to clear out the bacteria or fungal infection that may be causing of sinuses or any kind of inflammation in the body. Now, paano nga ba gamitin itong EXL All-in-One Skincare Oil? All you have to do is to direct application to the skin. Maglagay ng konting EXL All-in-One Skincare Oil sa iyong fingertips at dahan-dahang i-massage ito sa apektadong bahagi ng mukha, especially when it comes to the butterfly cavities, no? Itong malapit sa tagiliran sa ilong, no? Inhalation method, no? For block the sinuses. Pwede mo rin itong ilagay ang oil sa iyong palm and then dahan-dahan niyo pong i-inhale. Humuyin ng paulit-ulit. This will help to clear the nasal passages. Wala na po tayong oras para magpapatuloy pa hanggang sa muli ng ating another segment ng The EXL Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico na laging pakatandaan that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay, magandang kalusugan para sa ating lahat.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
7: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Kiss FM. Kiss Pandesal. Pandesal.

0: The new Kiss FM 102.3 is 6:24 in the morning. Mga ka-Kiss, ato ay great day ato mga listeners kay naminaw karon diha. Good morning sa tara mga naka-tune in sa Kiss FM, sa tara mga naka-Facebook Live to Ma'am Nita Valderosa and Salamanca Nita. Good morning. Listening from Lindaville Phase 1, Tagbilaran City. Maulanon nga kabuntagon. Maulan nga kabuntagon. Oh, mau. Gawan-uan gito ganina pero okay naman ron. Yes, tara mga ka-Kiss na to nga naka-tune in karon to Lord Saranilo. Good morning. And to Randy Santizas, may papaminaw sa tara mga naka-Facebook Live karong mga orasa. Itong mga listeners ka naminaw karon niya, itong mga drivers at itong mga naka-tune in po diha sa mga hospital, sa tara mga naka-duty karon. And good morning yung tanan diha. May papaminaw sa itong mga guard on duty, itong mga frontliners, itong mga doctors, nurses, and sa itong radiology department diha. Good morning yung tanan. Ato mga ka-Kiss nga naka-tune in sa Kiss FM. Good morning diha sa may mga merkado. Yes, and sa tanang mga ka-Kiss na ito nga naka-tune in sa Kiss FM. May papaminaw niyong tanan diha. Good morning sa tanang mga listeners worldwide. Sa tanan-tanan nga mga naka-tune in na ito karon. Good morning. May papamahaw diha. May papamahaw sa tanang mga namahaw karon diha sa Totolan, Dawis. Sa tanang mga ka-Kiss na ito diha. Yes, may papaminaw niyong taran. It's a beautiful Tuesday morning, mga ka-Kiss. Ato mga teachers. May papaminaw sa ato mga teachers diha. Our Kiss Loud, the local featured artist of the hour, mga ka-Kiss. Born to Work, Lord Saranilo on Kiss FM.
1: Kami sa Kiss FM. Muyukbo sa Bulanong musika. Nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta. Ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM. Kaninyo.
2: Kiss FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
3: Win

0: Ito'y Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
4: Maadto sa gym.
5: Mabuhat ba na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Hay nak, umusta naman ka din, ha?
3: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Maayos ko.
2: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
3: Ay salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik karon? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
2: Ay, nako, yun kay kausaban. Nakpertig yun ako. Wa na magsakit akong dunghan. Uy, o makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nako. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, eh. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gindi kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
3: Maayo ay ma. Maayo kiti ay na maulang imo nga sinati.
2: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod siman na.
3: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Be part of the 2026 Be Grand Bohol International Marathon, the Sun Dugo Run, on August 30, 2026 at the Be Grand International Convention Center, Panglao, Bohol's biggest marathon event. The 2026 Be Grand Bohol International Marathon, the Sun Dugo Run, powered by GU Energy PH, a World Athletics accredited event in cooperation with the Association of International Marathons. It's also brought to you by Poncho, Tagbilaran, Ocean Jet, Bohol Wakeboarding, Ads and Prince Republic, Xiaomi, Save Nature Spray, official bottled water partner, Panglao Regents Park, The Monkey Bar by Chef Jenzel, Izakaya Umiriku Alona, Shop, Colors Photo, Ochoco Law, Taxation Law, and Corporate Law, Panda Tea Garden, Carmen's Best, Masahe de Bohol, Skin Consultant Clinic, Bohol Bee Farm Ice Cream, RC Lucky Graphics, Seafront, Sepo Grill and Restaurant, Wow Fireworks, Bohol, Nua Thai, Val Anthony Construction, Southern Star, Bus Transit Incorporated, Marcella Ice Plant, Mad Monkey Panglao Hostel, Tagbilaran Community Hospital, Bluegrass Project, Antuanga Prime Bespo, Destination Weddings, Aroma Bakery, Lola Lilius, Homemade Specialties, Megatech PA, GNC Rental, and Event Services Bohol, DRC Audiovisual, Bohol Ice Plant, Ice to Go, Leonardo Distributors, Incorporated, Alturas Home and Fashion Department Store, Alturas Supermarket, Smart Communications Incorporated, Governor Aris Aumentado, the Provincial Youth Development Office, Congresswoman Vanvan Aumentado, Congressman John Jisnil Babaya, Mayor Boy Arcai, Mayor Miriam Sumailo, Mayor Jane Yap, Mayor Mark Louis Munungol, Mayor Manjo Lim, official media partners, The Bohol Chronicle, DYRDAM, Ang Kasaligan, and the new Kiss FM 102.3, the B Grand Bohol International Marathon. Grand Bohol International Marathon. The Sun Dugo Run. Be there.
5: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
4: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
5: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
4: Sa among mga kakiss.
5: Sa mga kabarangayan.
6: Number one.
4: Kalungsuran.
6: Number one.
5: And in the city of Tagbilaran.
6: Number one.
5: Thank you for making us number one. The number one hit music station. Kiss FM. Kiss Pandesal. Pandesal.

0: karon sa mga detalye sa ato mga balita din his ato nga dapit na panglantawan sa Bohol Association of Hotels, Resorts and Restaurants nga mobalik ra gayod og lagsik ang turismo nga sa itong lalawigan sa higayon nga mabalik na ang whale shark watching. Ikatakda kaninga pag-aabrihan karong buwan sa Nobyembre ni nga tuiga. Samtang mga hotel o kining resorts, mutanyag sab og 50% special package sa ilang mga lawak, pagkaon o ang serbisyo nga to sa karong buwan sa Nobyembre. At paminaon ng kompleto detalye, Zara Arcayena.
1: Dako kaayo og matabang sa paglagsik og balik sa turismo sa lalawigan sa Bohol ang kalihukan sa whale shark watching nga gitakdang ablihan og balik karong Nobyembre ning tuig. Si Dor Escoto, pangulo sa Bohol Association of Hotels, Resorts and Restaurants o Bar nga nahinabi sa top rated program DYRD inyong alagad kagahapon Agosto 17, masaligon nga mulagsik og balik ang turismo sa higayon nga mag-abli na og balik ang whale shark watching, ilalom sa bagong gipatuman nga Enhanced Sustainable Marine Wildlife Interaction Ordinance kon Provincial Ordinance number 2026-004.
2: For Bohol, syempre our focus is to maximize the market that is already within our reach, particularly our domestic and local travelers. The recent travel expo hosted by the Island City Mall together with the Provincial Tourism Office was a very positive initiative because it brought resort and hotel promotion closer to our local market and created greater awareness of what Bohol has to offer. The importance of this kind of activities kasi meron ng softness sa arrival eh. Mm-hmm. And from there, we see the demand.
1: Matod ni Escoto, wala pa sila makadawat og opisyal nga pamahayag ni Gobernador Aris Omentado kalabot sa maong kalambuan. Apan, ilang gisiguro ang suporta ni ini. Mubalik na sa Nobyembre ang operasyon sa whale shark watching sa Bohol human sa 18 kabulan nga suspensyon. Usa ka desisyon nga gihulagway ni Gobernador Omentado isip win-win nga solusyon alang sa dugay ng gipaabot nga tourism attraction. Napanglantawan ni Escoto nga musaka og 10% ang tourist arrival, ilabi na ang mga Korean og Chinese tourists sa Nobyembre. Musaka nga to sa 15% sa Disyembre og mga 25% sa unang quarter sa tuig 2027. Si Escoto miingon nga alang kaniya, mas maayo nga usalang una ka whale shark site ang ablihan og kung taas ang panginahanglan, mahimong mag-abli og laing usa. Kini aron ma-monitor ug maayo ang operasyon sa whale shark watching ubos sa istrikto nga walay pagpakaon o no feeding policy ug proteksyon sa kinaiyahan aron masiguro ang malungtarong turismo. Kabahin sa kompromiso ang pag-usab sa gisugyot nga off-season period. Imbis unom ka bulan, tulo na lamang ka bulan ang ipatuman nga closure. Gikan Agosto hangtod Oktobre. Busa ang whale shark watching operation tugutan gikan Nobyembre hangtod Hulyo. Samtang sirado pa ang whale shark activities, miingon si Escoto nga magpadayon hangtod sa Nobyembre ang tanyag nga 40-50% special package discount sa mga lawak, pagkaon ug ubang serbisyo sa mga hotel ug resorts. Naningkamot ang bar ug ang kagamhanan sa lalawigan sa Bohol nga madani ug balik ang mga bisita dili lang sa whale shark watching activities kundili sa uban pang atraksyon sa mga turista pinaagi sa malungtarong pamaagi sa ecotourism. Nanawagan sa Escoto sa mga whale shark operators nga sundon ang pulisiya ug ordinansa sa probinsya aron dili na masirhan ug balik ang maong tourism attraction. Nanawagan usab siya sa tanang mga bulanon nga suportahan ang turismo sa lalawigan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Hey, Ma'am Linda Pasco, ati lang lalasiya, Tony Lasiya, good morning. May buntag usab ni Selmar Timi, nagtanaw ka na to karon live gikan sa Bago Inabanga Bohol. Ma'am Dors Kaloyong, nagtanaw ka na to karon sa DYRD Facebook. Irma Shiga, si Jamel Di Casa, good morning. Nes Joel Padillo Bernabe, nagtanaw pod ka na to karon. Naluwas nga nakit-an sa mga otoridad ang usa ka Amerikanong bisita Home Sangko ang iyang sailing katamaran sa kadagatan sa Barangay Santo Niño, Inabanga, Bohol, kagahapong adlawa. Matod pa ni Mayor Dexter Angkla, mga alas 5:30 sa hapon sa maong adlaw, dihang nakadawat siyang tawag gikan sa higala nga si Bosie Budlong gikan sa Sugbo, nga nangay og tabang alang kang Adrian Bilic, usa ka Amerikanong bisita nga naglawig gikan sa Ilocos Region. Nasangad ang katamaran ni Bilic sa kadagatan sa Barangay Santo Niño apan tungo sa kusog nga hangin ug baod, dili dayon siya maluwas sa mga unang mitubang. Gikontak ni Mayor Angkla ang iyang barangay captain nga si Winnie aron motabang sa pagpangita ug pagluwas sa sailor. Apan tungo sa kusog nga baod, naanod si Bilic paingon sa sidlakang bahin dito sa kadagatan sa Buena Vista. Ikontak dayo ni Angkla ang Philippine Coast Guard Station dito sa Buena Vista nga nakig-alayong usab sa PCG Hetafe Station. Sa awahin, nakitaan sa mga Coast Guard ang Amerikanong sailors dito sa kadagatan sa gawa sa baybayon sa Hetafe. Naluwas ug kung luwas na karon sa Bilic, ubos sa pag-atiman sa Philippine Coast Guard Hetafe Station.
0: 20 minutos pasado alas 7 diri sa atong DRD Breakfast News. Happy birthday karong adlaw ni Lizelle Amolo, among kauban diri sa DRD Bull Chronicle. Padayon nga gidugok sa turista ang Tarsier Sanctuary diha sa Kurilya, din maayong pagka-improve ang among facility aron sa makita ang tuwa mga Tarsier. Pabinaw ang kompletong detalye si Alaga Dalindoidora.
4: So we want the guests to come here, learn about the Tarsier, witness the Tarsier, malove ba niyang Tarsier ba, so that na ma-inspired po siya nga not just protect the Tarsier but protect the environment.
5: Dili lamang simpleng pagtanaw sa mga gagmayng hayop ang kasinatian nga gustong ihatag sa Philippine Tarsier Foundation Inc. sa mga bisita sa Philippine Tarsier Sanctuary sa Barangay Kanapnapan sa lungsod sa Corilla. Pinagi sa bag-ong nga mga pasilidad sa sanctuary, gusto sa foundation nga ang matag turista makaila o makasabot una sa kinabuhi o kahimtang sa Philippine Tarsier sa dili pa kini nila makita sa natural nga palibot. Atol sa tour visit sa DYRD Balita, gipakita ni Giovanni Mary Milianis, project manager sa Philippine Tarsier Foundation Inc., ang mga bagong pasilidad nga gikatakdang formal nga inaugurahan sa sunod buwan. Apan bisan wa pa ang formal nga inaugurasyon, inisyal nang iablihan ang pipila kabahin sa pasilidad alang sa mga lokal o langyaw nga turista. Usa sa unang makita sa mga bisita maong bagong tourism center na dunay lapad nga parking area.
4: Welcome to Philippine Tarsier Foundation. The building that we're standing here, mao na siya tong visitor center or you can call it tourist center. So, inigabot ninyo sa Philippine Tarsier Foundation, anhi mo register sa inyong group and this is also where you get your ticket.
5: Human sa registration, moagi ang mga bisita sa orientation o educational presentation nga naghisgot sa kinabuhi, kinaiya o kamahinungdanon sa Tarsier. Lakip na ang paningkamot sa pagpreserbar ini. Sa ingon nga paagi, dili lamang litrato o aktual nga pagtanaw sa Tarsier ang ilang madala pagpauli, kundi li apil lang kahibaw kung nganong kinahanglan kining panalipdan.
4: Amog yung gi-require ang guest, no matter untang, sometimes magdali na sila, but we really want them to watch the 5-minute video because it explains the history sa Tarsier conservation, explains about the Tarsier, and then the foundation's protocol.
5: Dili na pasud lan ang mga sakyanan sa mismong sanctuary aron maminusan ang kasaba o disturbo sa mga Tarsier. Ilabi na panahon sa adlaw din kasagarang mamahuway ang mga hayop tungod sa ilang nocturnal nga kinaiya.
4: From the visitors center to the

0: disturbo. Lakip sa unang nakasinati sa bagong visitor experience ang pipila ka langyaw gikan sa nasud France. Sa ilang unang pagkakita sa tarsier, ilang gipadayag ang ilang kahingangha sa gagmay apan talagsaong hayop nga dugay nang nahimong usa sa mga simbolo sa wildlife sa Bohol. Gipambit usab nila nga angay nilang irekomenda sa ubang mga turista ang pagbisita sa sanctuary, ilabi ni adtong wa pa sukad makakita og tarsier.
1: And it's a really natural place. It's a beautiful with a lot of tree.
2: This is your first time?
1: Yes, in Philippines, yeah, and in Bohol too. And,
2: so this is your first time you see tarsier?
1: Yes. Yeah. First time. Yes.
2: You like it?
1: Yes. Yeah. It's
3: beautiful.
1: And this place is really protected. Comfortable.
2: Can you recommend this to you?
1: Yes, of course. My French friends yes. to come here.
3: We will recommend it.
1: Of course. It's a really beautiful place to go.
0: Alang sa Tarsier Foundation, mogin ang klase sa kasinatian nga ilang gusto mapalambo ang turismo, kadili lamang makakita sa usa ka hayop apan magkakatunosab sa bili niini ug mahimong kabahin sa paningkamot sa pagpanalipod. Ang Philippine Tarsier Foundation Inc. usa sa mga lugar nga gibisitahan sa mga validators sa UNESCO Global Geopark isip kabahin sa ilang assessment sa Bohol. Mato ni Milianis, positibo ang unang impresyon sa mga validators sa mga paningkamot o pagpreserbar pagpanilipod sa tarsier sa Bohol. Ilabi na sa mga programa sa foundation na naghiusa sa conservation o environmental education.
4: They were really overwhelmed with joy because ang, you know, kanamanggong animals, I think di lang siguro tarsier, no? They said that most of their encounters was Murabitog Zoo. And here in the foundation, it's nakita nila nga kanang in a natural environment with high regards to the well-being of the animals. And momogid na ipadatan sa Tarsier Foundation.
0: Gilauman sa foundation nga pinaagi sa bagong pasilidad, mas mapalaom ang pagsabot sa mga bisita sa kinabuhi sa Tarsier o mas mapalig-on ang panawagan alang sa pagpreserbar sa mga endangered wildlife kaysa katapusan ang tumong dili lamang makikita ang turista sa Tarsier kundi masabtan niya nganong angay kining timanon og panalipdan. Kini si Allen Doidora ang Friend Mo Forever Basta Balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
6: Good morning ni Sergio Tambis, taminaw ka na Alberto Olmido, nagtanapod ka na to karon Anita Torregosa. Good morning usab ni Ma'am Lut Curayag, Sir Lito Curayag sa Major Pharmacy. Ug usab na minapod ka na to karon si Kagawad Bibot Mudlong ug iyang asawa o si Kagawad Batchoy Alba de sa Poblasyon 2. Lakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ang gipatuman sa mga kompanya sa lana suod gaganin ang alasay sa buntag. Ang pinakadakong pagsaka sa presyo mao ang kerosene o gas nga misaka og 5 pesos o 1 centavos kada litro samtang ang diesel misaka og 3 pesos og 84 centavos. Samtang ang presyo usab sa gasolina misaka og 2 pesos og 49 kada litro.
7: Sa atong premium nga diesel sir, B Power diesel, 90.80 premium nga diesel sir.
8: Mao ni siya ang power og premium diesel mao ni. Okay, pila to'y bag-o na ron, ma'am?
7: 90.80.
8: Gaga, ganina sa Wapay Alasais, pala'y presyo?
7: Kuan, 85.70, sir.
8: 0.70. Pila'y increase, ma'am? Pila'y saka?
7: 3.90.
8: Okay. O sa pay uban na to, na diha?
7: Ang amo ang unneeded fuel save, sir, 79.80, sir.
8: Mauna ni Bag-Oron?
7: Mm-mm.
8: 79.80 sa Wapamusaka, pila?
7: 77.30.
8: Pila'y increase, ani?
7: 250, sir.
8: 250.
7: Mm-mm.
8: Sa payuban nga atong baligya diha, ma'am?
7: Atong B-Power Gasoline, sir, 85.50.
8: D-Power Gasoline?
7: Mm-mm.
8: Okay. O niya, tagpila na ron?
7: Amaon ay kuan karon nga presyo sir 85.50.
8: 85.50 gahap gaganina wa pa musaka
7: 83.
8: Pilay pagsaka ani 250.
7: 250 gyapon.
8: 250. Sa pay uban na tong una diha Ma'am Bernadette.
7: Kanirang tulo sir.
6: Si Bernadette Tongko ang cashier sa Shell Gasoline Station.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
9: 28 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News na wagan ang Bulanong Arsobispo. Sa Sugbo nga si Arsobispo Alberto Abet Uy, sa mga hingtungdan ilabi na ang kagamhanan nga pagatun-an pagayo ang epekto sa US-led nga proyektong PAC

0: TYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, atong paminawon si Leonard Samar, gikan sa lokal nga buhat na sa pag-asa.
2: Aniya kini pinakauling kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, padayon nga do natay duha ka low pressure area nga gi-monitor ug gibantayan karong mga panahon. Una kining nasa sulod sa par nga naa sa east of Northern Luzon, ug samtang ikaduha kining naa sa gawas sa par or outside Philippine Area of Responsibility nga naa sa west northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Samtang sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area nga naa sa sulod sa par or inside Philippine Area of Responsibility, yung bana kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 1,115 km east of Northern Luzon. O na kini sa coordinate nga 19.6 degrees north, 132.1 degrees east. Samtang kini mga low pressure area, taas ang iyang chance or high ang iyang chance nga ma-develop into tropical depression or may mong usaka bagyo. Samtang sobang bahin, padayon yapon na ito nga gimonitor kining usa ka low pressure area nga naa sa gawas sa par or naa sa 295 km west northwest of Lawag City, Ilocos Norte. O nakini sa coordinate nga 18.7 degrees north, 117.8 degrees east. Samtang kining mong low pressure area, medium ang iyang chance or ubos pa iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or ma-develop into tropical depression. Samtang kining mong duha ka low pressure area, sa pagkakaroon, wala pa ni direct epekto or epekto diri sa atoa sa nasod. Samtang ang sistema nga maoy naka-epekto karong mga panahona, kining gitawag na itong southwest monsoon o habagat, kining maong weather system or sistema ha, naka-epekto kini sa Luzon o ingon man sa tibok Kabisayan. Samtang ang atoang forecast karong adlaw, ang Binggit, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas o lakip na sa ang Occidental Mindoro, kining mga lugar ha makasinati og monsoon rains or ulan mga pagmunuan gumikan sa hangin nga habagat or southwest monsoon. Samtang ang Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Yubay, Siha, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro og Antique, kining mga lugar sa makasinati mga occasional rains gumikan sa hangin nga habagat or southwest monsoon. Samtang ang Negros Island region, Rest of Luzon and Rest of Western Visayas, kini mga lugar ha karong adlaw makasinating maragumon na kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan mga pagpanulupkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o takbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati laman kita o mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumon na kalangitan o ginubadan sa panagsang ng mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanlupakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Mindanao, makasinati laman o mga pupanagsang pagpanagom, o ngadto na sa usay, adunay managumo ng kalangitan, ang ginubadan sa panagsang ng mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanlupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan, o ngadto na sa kusong hangin, nga nagagikan sa Batangasagpan, nga may mopuslabi sa northern and western section sa Luzon, uglakip na usab sa Western Visayas, Negros Island Region, uglakip na usab sa Biliran, Samar o Southern Leyte. Samtang kini mga lugar ha usab, makasinati o kasarangan o ngadto na sa pagkabaluron ng kadagatan. Samtang sa bangbahin, kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mupuslabi sa atong probinsya sa Bohol. Uglakip na usab ditong napita sa may Cebu, Eastern Samar o Leyte. Samtang kadagatan usab nini mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang subang bahin, mahina yung ngadto na sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon nga to samtang kasagpan nga may mopuslabi sa ubang bahin sa nasod ug samtang kadagatan usab nini mga lugraha, malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon o musalop sab kini sa may alas 5:59 sa kahaponon. Dinhi ra lang kutob kini nagikan sa DOST ti Pag-asa Albuquerque Morada Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Ito ganyan sa mayang tinguha sa Island of Cinemol. At ang iindugan balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Nagkang salamat tumayong bundag.
0: DYRD
3: nag-una sa mga balita.
1: 7 minutos, hindi pa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Time check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Cholesterol, sabayan ng Van Willar.
9: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
10: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
11: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
12: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
13: Time check is brought to you by Downy. Down the rock. The rub. Bango-bango.
14: Time check is brought to you by Myra Cuff. Ambroxol Hydrochloride, Myracaf, ukal ang bagtog na plema, afford pa.
15: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Balita.

0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kini nga Balita Pilipinas, ito kanato sa BGY Enterprises Incorporated. Gabaligya kini sa mga bateryang motolite sa mga sakyanan. Hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos. Nga presyo, BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dakbayan, Tagbilaran. Gikonfirma sa kanhi Office of the Vice President Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta nga gimanduan siya ni Vice President Sara ipagawas ang 125 million peso confidential funds ngadto kang Colonel Raymond Dante Lachica. Gihimo ni Acosta amo nga pagbuti katubangan usab sa Senate impeachment sa ika-16 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara. Si Colonel Lachica mo ang pangulo sa Vice Presidential Security and Protection Group nitong panahuna. Unya gipasabot usab ni Acosta nga iyang gihatag among confidential funds ngadto kang Colonel Lachica tungod kay gimanduan siya ni Duterte. Unya si Lachica mao ang expert nga nagpatuman sa confidential fund akon confidential operation sa Office of the Vice President. Dugang balita Pilipinas sumani ini.
0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas. Water 2.3 KISS FM.

0: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pag-take og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makabuhay day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, send me Glite.
6: Drink responsibly.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Attention, aspiring professionals and future skilled workers. Build your future with us. Asian Divine Light College Incorporated is now officially open for enrollment for its TESDA accredited training programs. Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Develop valuable skills, gain hands-on training, and earn nationally recognized TESDA certifications that can help you secure better career opportunities here and abroad. Limited slots available. Training starts soon. Enroll today and take the first step toward a brighter future. For inquiries and enrollment details, visit our campus or message our official Facebook page. Asian Divine Light College Incorporated, your pathway to skills, success, and employment. Enroll now and build your future with us.

0: best view for you.
1: Mahigala, may muntag, pagbalik sa tanan nga naka-tune ining maong istasyon, 22.7 FM, o sa tanan usab nga nakabiyo sa Facebook Live, sa Tingog sa Katawhan, o sa B927 Bohol, o usab, maayong buntag sa tanang mga listeners sa 102.3 Kiss FM, o sa ato ang technician karon diha, may buntag ni mo.
2: Ni chat si Kwan, si... DG. Si DG virus da kuan nga nakaon ko na to mic. Ah, nakaon dai ganyan ang mic partner. Imo magion mo. Ah. Ay, nagdoble na no to atong kuan.
1: Nagdoble.
2: Salamat kayo DG Zyrus the virus sa kesa sayo dai siya nagkuan nakain. Salamat kayo. Anya, nag-on naman atong mic at wala na ipadayon.
1: Atong iyo.
2: Patala na ipadayon.
1: Wa na bantay.
2: So si
1: salamat Cyrus kayo sa tanan.
2: Virus, kaigsunan. Salamat kayo sa
1: Cyrus the virus kuya
2: ano. Listeners, sa mga listeners.
1: 102 Kiss